0: Mwingiseta kulosa nkoyo zela ka nwana nongoloko tabudzimi ni vufuya emisoro provincial de Maputo lana namuntla hikubuyelaka ni mudzalo wa salada ivulavula imakamba ya alfasi xiputukesi. Una Julio Mavatana Tomás Buruma lava kunavelaka vingiseti byinene. Iko yozela ka unwana nongonoko tawudzimi ni ufuya emisoro provincial de Maputo lana ibuyaka kuva hi tavulavula hi mubyalo wa salada. A salada lebyi hi tolovelaka kuva hi byi kuma lomu makaya, mi xavaka lomu mabazara, kambe na wena u nga ka swi kota ku byala kwala kaya, kwala ndyangwini, amasin'wini, kwini na kwini lomu vonaka leswaku ku ni matshamela ku va u nga kuma a mubyalo lowu. A mubyalo wa alfasi kumbexana salada u ni lisima likulu hikuva u tshama u ni makamba lawa ma nga fresh ku swinene, nakona i makamba lawa siku byin'wana ni byin'wana swi nga ni lisima ku va u dya ka swakudya swin'wana ni swin'wana leswi u swi kumaka, hikuva ma buyisa minchumu ya ku hambanahambana ku fana ni ku va ma zulisa mbilu, ma yengetela ku va hi xihatla swakudya leswi u deke swi hatla swi gayeka le ndzeni, hikuva ma ni 95% tamati mapumba leswi vitaniwaka xiputukezi ma calorias na anga swinene ku va ka swakudya swin'wana ni swin'wana leswi u lulamisaka swone lana kaya swi ni a salada bya alfasi. Hi wani mabyalela ya alfasi kumbexana salada? Ku byala a salada swi na byale swinene, nakona i mubyalo lowu kalaka u nga juli ku va hi ntshima ali mutizi kumbe mudzimi loyi a wu pfiki swinene ka ku va a landza a mubyalo lowu, hileswaku hi xihatla salada bya kula, nakona byi va byi nava byi va byi helela kumbe byi tlhasela hi masiku ku va u nga tshovela ku va u tidela nkama wini na wini. Handle ka leswo i mubyalo lowu wu kulaka hi xihatla lomu makaya, a nga va kwini lomu navelaka ku va u tibyalela kona u tilulamisela a xikanterona xaku ku va u byala ni ku va u tolovela ku dya a mihandzu u dya a bindzu bya ntumbuluko. Kambe hi fanele ku va hi tiva leswaku ku byala salada swi ni a tindlela leti faneleka ku va u ti landza ku va u byala a mubyalo lowu. Hi ku zanga u fanele ku va u bekisa a masimu yaku kumbexana kantero yaku hi laha swi fanekelaka ha kone, a nakona u fanele ku va u va ni u bekisa a mati ku va u ta chelela, kambe tiva kan'we leswaku a mati a ma fanekeli ku va ma va hi ntalo swinene, u fanele ku va u chelela hi lana swi fanekelaka ha kona. A mubyalo wa salada a wu twanani ngopfu ni mumu, ku tsandza ku va a dambu a byi bi kambe byi nga bi hi ntshima laya u nga ni a mubyalo wa salada, nga leswaku loko u ni ntshuti leswiya swi ni lisima swinene, nakona a salada byaku byi nyoxa swinene. Hi byone a dambu swinene ku va byi kuma a mixweni nakona a madambyeni. Ku va mubyalo wako wu kuma ku humelela u fanele ku va u byala ka kantero, misava yi fanele ku va yi na byali swinene, nakona yi fuwile swinoniso, mati yi ma kuma hi laha swi fanekelaka kona. Ku chelela a salada fanele ku va u chelela siku ni siku, misava leyi u byaleke ku yone a salada mi fanele ku va mi tshama na mi tsakama kambe na mi nga na a mati kumbexana mati ma nga mbekuki, misava hi yona mi faneleka ku va mi tshama na mi tsakama. Hi hlayile a dambu a salada a byi twani na byone ku byi kuma nkama wini na wini, hi muthetho wa byone byi jula dambu amixweni ni le madambyeni. Ku tshovela ka salada indzeni ka makumi mazazu ya masiku wa tlhasa munhu wa makumi ya masiku na ntlhanu 30 to 45 days ho tshovela a salada byaku. Salada byi fuwi swinene hi leswi vitaniwaka latusina ni latupicrina. A salada byi ku nyika tani laha ehleke ya kone a ku kuzulisa mbilu, nakona byi yengetela swinene kumbe byi kahlulisa a digestion a ku gayiwa ka swakudya ndzeni ka mizi wako, hikuva byi ni a grand teor de fibras. Byi fuwi swinene hi leswi swi vitaniwaka a mafibra hi xiputukezi. Handle ka leswo byi ni a mati manyingi leswi endlaka ku va mizi wa ku u tshama na u ni mati. Handle ka leswo i bindzu lebyi byi nga ni makaloriya matsongo, bindzu bya le sima swinene ku va byi li kone ndzeni ka swakudya swin'wana ni swin'wana leswo daka swone ngopfu ausikwini. Ku byala salada swi na byalile, hi hlayile loko u ta va lulamisile kutani ka ntirho yaku. U sekelekisa misava, u lulamisa ka ntirho, u fanela ku va u susa salada amaxungubyeni, u buya na byone u ta ta simeka. U fanela ku va hi litihu kumbexana hi nhonganyana yitsongo u pfula ambovo hi ku yeta, u ni fanela ku va u nga khaluti aka 2 centimeters. U simeka salada byaku u byi susa ka xungubyeni u va u setela. U fanela ku va u tsavukanisa a salada byaku hi 15 wa ma-centimeters a xikhele xin'we ni xin'wana kumbexana xungu bya byin'we ni byin'wana 15 centimeters hi ku kula ka kone. U fanela ku va u tsavukanisa a salada byaku, byala u tata a kantero yaku. U nga toloveli ku va u tirhisa a swinoniso leswi swi humaka ele michinini. Swinoniso swi julaka ku va u nyika a salada byaku. Tolovela ku va u tirhisa a swinoniso leswi swi yelanaka ni mbangu wa ku hanya kona, vulavula hi Mayo Ambiente. Swinoniso leswi swi bindzuliwaka hikwala ka mabyanyi, swi bindzuliwaka hikwala ka misinya, hikwala ka makamba ya leswi ni leswiya. I swinoniso leswi swi leletiwaka ku va u nga swi tirhisa ku va a salada byaku byi kula hi lana swi fanekelaka kone. Chelela salada mixweni, hlikanini, madambyeni. Leswo hi leswi leletiwaka swona. Lowu nga swi koti u nga nyima anhlikanini kamwe u chelela mixweni ni le amadambyeni. A ka ntirho a yi fanekele ku va yi tshama na ku ni mati lama vonekaka. Mati ma fanele ku ma va tshama na matsakamisile a ka ntirho yaku. Chelela ndzeni ka 10 mazazu ya masiku u ta tshovela a salada byaku. Hi tlasa vugan'wini bya nongonoko wethu wa namuntlha lana hi vulavuliki mubyalo wa salada, mubyalo lowu mani na mani a fanelaka ku va a va na wone kwala ndyangwini u ta hambela xikantarana xaku. Nakona salada i swakudya leswi fanelaka ku va swi nga choti ka xilalelo, xifihlulu kumbexana matabixu yaku ya siku byin'wana ni byin'wana. Julie Mavota, Tomas Bruma va le kude ku engeta.
1: Ta vurimi ni vufuwi.
2: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayakitiko.

0: chega.
1: Ah, não!
2: Kunene, maga kona yo leyo, leswi li xeke leswi. Tiva leswaku li xile, hi swini leswi ni faneleke ku va ni swi endla. U nga hlomeletele swa vangani, hikuva vangani vo famba, vangani va titirhela swa vona. Se wena u ta zama wolo wa ku vana wa hlomela, u lava ku tiva swa kasi luya yena fambile, hi nga tivata ka wena u nga ku ke u khindlimuka. U kongoma mbangwini wa wena wa bindzu, u kongoma ku ngweveni, u humesa xibankani laya hikuva se ri xile mingisi loko rhandzeka, u nga teli wi gome, ka titimeta ti gokele jisi, hikuva ka titimeta.
3: 5 horas na 30 minutos.

5:46 emahlweni ni ku va hi khindlimukisa muyingiseti wa hina kambe ni ku tshemba leswaku ha nkama lowu hakunene se u khindlimukile u zama to tindlela ta ku va u kongoma mbangwini wa wena wa bindzu hi vulavula hi ye wena u tshamaka le kule u nga ta fika na se wo hefemuteka na u tsutsuma kambe hi sungule ka khale vula leswaku lexile a ku va ka kunene u ti lulamisela leswaku u fika hi nkarhi wunene mbangwini wa bindzu na wena mamani hi nkama lowu humaka u ya ku gweveni u ngo vo khohlwa ku siya xijisani laya hikuva vatsongwana loko va sala va pfuka swa xikuvalisa leswi hi tshukaka hi swi vona vatsongwani va nga na majesi va nga na maguru ku veti masiku lawa seka entirhweni swi sei van'wana a ta swi vona leswile ku va ni go u nga godoli lixile famba kombisa vunhena byaku swona.

8:15, mu yingiseto wa ku rhendzeka. Loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikithana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa uhash hi kumeka edorobeni la ka Matsolo a Rwanda Resistance ya ka nhlayo ya 3:08. Nakona u nga swi kuma laya baraka futuru medlor ka Mateo Jordan Simango kule Bayru Ferroviar ka Mateo Jordan Simango a Palmera ni le Thaninga baraka vovo Sicilia hi le ka N'wamatibyana baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa ka Nyaka papelaria Carlos Chambali hi le Beluluan baraka Armando Shop le Matendei na Quarteirão 68 Andrade Nyabinda CF le Bar da Liberdade Quarteirão 14 baraka N'wamunyingi hi le Bowane a Bayru Dush ka tindhawu leti u nga swi kuma switikithana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissor Provincial di Maputo.

0: Bola de mbelo avo kla shmatsi loya kalteke shkreka kampo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo ayimi sentango
1: une mumwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbelo wa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leswo swini mangu ikulu
1: hesi leswo loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a karhiya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: Hoshukuvala mngani imaka mu.
1: Lana ninga kona laha swa ku ndaku yini ani swi tivi.
0: Ku honeke yini kambe karaleka hi swo biya. Aishe ganga ndambi itekeleke hinkwaswo.
1: Hi ndambi phela ni shukuvalisako. Karta unlanyezani la nwana wa mina li fambi ni mati. Ani swi tivi swa ku ndaku yini ku sa phela masiku mafikile.
0: Ani ku ishulu swa lisima swi ku shukuvalisaka. Kasi karta unlanyezani. Huma ka swona leswi
1: ninge humi ka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhaviti ngezana tivekisiweke anga tshuka kuma hama vabya ku hambana hambana
0: wena ni ku landzelela minchumo
1: loko unga landzelela swileleto swinga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitsinani kumbe ximungwa mungwani na minyezani ya kuvhekela ukhwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita unli kwini a ni swi tivi Nali lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karitawu, a ku na mhaka, yani xibedhlela u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mu tlhava tona.

0: 9 horas na 3 minutos, e como ela comeu algo funcionando muito cedo a grandeza, enquanto ele escala casa na forma da quarta lena, e da Ramba Fernandes do Mo Acuva a Hinica a Mahungu.
1: Dishile Monica Novela, Dishile Munisetu Ranzekaka wa Radio Mozambique. Maungu ya misho hii imisawe provincial Maputo, Mutai Fernando Sidumu. Kutulantano ma kumena lingwe, wabana batiku wa nyaka edukwenda Afrika Zonga. Hila bababu isu weke etolo, ikula kanzile kanuare Sanu Garcia, ikula kama zolonga mavone kaka edukwenda ya Afrika Zonga. Kuhisu waka wanilawa, fumo Mozambique unyikile jibomba shenaru, leswe shitleke tleke ewanilawa, kusukela a migangeni ya Mossel Bay kumwe na Harnos. La mfumo wa Msambiki uyaka matweni ikutira enkomutini wakuwa vandawa batilisiwa eswe funza nkulu swa vona ngopungopu a swe funza nkulu swa Maputo, Gaza, Inyembane na Sofala. Murangili wa shifunza nkulu Maputo mwanetu lilwe atati yaka eji tungusha nyaka kusui ni midongeni. Akufashinga temelele emisowori. Lehi tengalaka kukulise ni kashidluwane. Shwa ni shiharishungwane shwa ata maluandle. Manuel Tule endli nzatilu wa mtana unzeke. Aka siku la ukulungela kumekantri wa ukulungela siku la utaisa lumu kwa nyaka chitungu. Inga dia duambie tindirula nzweke mgangeni waka makaneta lumuna kwa namu ajaleke misovurile shangandela ya kutengela akuwekese ni kama tamela manene ya mimoya. Uvurangili jwa parki industrial laka bililu anajule shwa kujwe nindao shwa kaninao ya ufika katrizeni jwa makitare akuwati nkupu ni tikota ekusimeka mintiru ya tona. Loko avulavula ka mitirho ra Mozambique murhangeri wa parki leri Honorio Boane hi lweyi a tivisake leswaku ku fambeni ka 2019 ta ku sungula ka lembe nga ka lona tinkomponti-nharhu hi leti ti kombiseke eku navela ka tona a ku va ti simeka tinkomponi a parki industrial dibeliluwani lana tinkomponi leti ti nga ta landzaka mitirho ya ku hamba emaselulari ku hamba emabodlela kun'we ni swin'wana swa lisima ka vutomi i bya xitshungu. Tolo kukame entlingata nikulu ya banda la Frelimo ishimu shatiku. Ingata na endro a Eskola Central du Partido kurumuka Matolo. Kamatolo. Inkarino kona mukombisi wa banda la Frelimo a Komite Central ikurangela eshifunza nkulu Maputo. Abulile shaku antlingata le ibeni nitsima ngopo swinene. Ikola kakuwa kulula mseliwa le ingata bakona agwashi totaka a dropeni la shimu yeshifunza nkulu Manika. Leka yona mwala lukuwa kam makungu manyingi ya mintiru ya Frelimo na uchukua enla ula mani lui angatawa kwa naku sukela lembe la 2028 kumwe ni la 2029. Lawa ave mahungu ya nkarlo mangwane mavuya inkari wa ntoloveto misho nene.

vile swa ku loko hi cuka wachi ha nge seli komba ko ka atea manyaha hikuva ni leyi phindzurile hina hi fike khale na wena na hi ku byela leswaku lixile loko a yo phindzula xikan'we nkama lowu i na se hi yo khumuka ku sa loko hi cuka a ndzima ya hina ha yi vona swaku hi liya ha swa voneka njhe swaku nyamuntlha ha hi tirhe swa ku voneka hi 9:30.

0: mikulu ya ingata wakona iweti ya gosto wataka ashi funza nkulu manika la frilimu ala msaka eshiro shungata kumisaka aba ashi funza nkulu maputu ka tlantandlei ikulu ngopu ingata wakona ashi funza nkulu manika la umangwe monika novele mwala msaka akuwa kamisilo ibula ni mangisidwae
1: inkomo seko vai sungula ya queen shops
0: kunene ya asanda isabella funza chamara queen lumuya ka ya tlangana na mutirikulo wa veronica sidomu na vulavula intsimantsima hi huwa libiwa ka hi vahanyi va xifundza xa mara queen va bayirulela santa isabel hikwalaho ku pfumaleka ka mintirho ya xihantla hi nga banku de socorro a ku va ku tendleriwa etimbabyi leti ti tsutsumelaka emutini lowuya i huwa yi buweke ku fambeni ka lendzo leyi endliweke hi murhangeri wa xifundzankulu maputsu manuel tulu loko a pfuxela a xifundza lexi xa marakweni
1: tanihi ku vula ka vona hikwalaka ku pfumaleka ka mintirho ya banku de socorro loko va tikeliwa hi mavabyi va siniseka ku famba mimpfhuka ya ku leha a kuva va kuma mintirho ya vudayi i xikombelo va xi vekeke ka murhangeri wa xifundzankulu maputu nkarhi a nga pfuxela xibedhlele lexiyana a ku va ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ni matendelela ya timbabyi
2: Angelina Sebastian Shanguli a swi hisizi purke a timhaka ta ku pfumala banku de socorro mani i tikulu swinene hi kombela banku de socorro hi ku kahlula ya kombela banku de
3: socorro
4: a ni tivi swa ku endleka yini u nga buya vhela u ta tshama to dudiya u tshama u tshama u tshama a ni tilomo ka madozi 13, 14, 15 na vakhwevicana vona va tixurhela va gava va tisekelekela va gama va ku nonteyi komprimido ne prastamol nonteyi a prastamol a xinkwamana swa ku chela makinini a swa ha li kona hi bekiliwa hi xipapelana maji hina hi lumu a Santa Isabel no hospital ja maji leswi ni tsakelaka swona la hospital xa Santa Isabel alawa ya hina va ku vagwa mako hambiloko ku ndya ya novemesi te ndya lakwa nyana ya ku hanyisa kumbe ntlongwani kumbe ntswini nonte
1: kameni wa kona governador Manuel Tul a tshemisi leswaku a ta ya ngula hi ku hetiseka a ku vilela loko
5: xitirimirhi ni kongovena agora xitamu daqui xitamu da visitar de facto uma das preocupações que nos foi apresentada aqui tem a ver com a questão de banco de socorro. Não temos banco de socorro aqui e no período da noite tem um problema sério. Também como estão a dizer, é um bairro que está a crescer de forma muito rápida. Há mais pessoas, há mais jovens que estão a vir construir aqui. Precisamos de resolver com urgência a questão do banco de socorro.
1: Murangelo Xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, Nintiri Loulansi Waka, enkongometi na ku va ku vekiwa banku de socorro a xibedhlele xa Santa Isabel a lokalidadi la Mixafuteni a xifundzeni xa Marakweni.
0: Inkomu Veronica Sidumu ni vola mavulavulaka hi leti telelanaka ni ku pfumaleka ka miri ka mintirho ya maurgencies a hospital kumbe a centro de saúde ra le Santa Isabel a xifundzeni xa Marakweni va lava ku na makinina hambiloko moleka va le ku voniyela va ku vabya
1: ntsena lava ku vabya ntsena a swi tivi
0: a swi tivi na hina swa ku swi swa kona leswi o hi swo va le a va na ba mitirho ya banku de socorro leswiya se va lava eku pfuniwa kambe monika novela tolo ku yamukeleni nhlawa wun'wani wa lava va sukaka aAfrika-Dzonga hikwalaka mpfilumpfilu hikwalaka madzolonga lawa ma taka na ma voneka atikweni leriya ku vulavuliwa hi xenophobia laha ntalo wa vanhu va wu teka matiko man'wana a nga lemusambiki ntsena va nkarhi va xanisiwa swinene va hlunguliwa atikweni leriya xileya switolo vusikuni bya tolo ku fiki van'wana va centu i 69 wa vona xileswo a yini ya kuma na Dumuji Makalani usa Makalani yena a veke a ndzelekanini wa Rison Garcia hi lomu va ngheneke hi kona Makalani byi xile hi ntshimantshima mi nga hi byela yini malano hi ntlawu lowu fikeke etolo hikwalaka.

0: Sire Carlu o Arizona García.
1: Ongi atswemukile makalani hita kombela tinhlari leswaku titlhela timulavetela makalani ongi atswemukile ka licunga na irindzela ku va makalani hi tlhela hi mukuma
0: kunene a yene a hi yakumana na Stelo Manyisa. Stelo Manyisa a vulavula hi vutomi bya nyuwaka a xihlala xa Zwina Maxele laha a vanhu va baka huwa hi kwalaka ndlala yi taka na yi xanisa muganga lowu ndzhaku ka ndhambi leyi yi khukuzeke hinkwayo emibyalo ya varimi va le a Zwina Maxele.
2: Varhangeli va miganga yinharhu ya ku lomba a lokalidade ra Dzongeni vulavula Bayrusink, Bayrusage na Bayruset va kombela mfumo leswaku va wu va nyika a matalyanu lomu va nga ta tiakela ka mimiti ya vona a ku va va suka ka tindhawu lomu va kumekaka ka wona swoswi leti ti taleliweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona na va buleni mitirho ya Radio Msambiki mixweni wa munhu lweyi va vulile leswaku a swi pfunanga nchumu ku va va tlhelele tindhawu leti a ti tale hi mati hikuva loko yo tshuka yi vutha mpfula kumbe magede ya mabaraje ya mati ma pfuleliwa a Joni ne Soteni va ta tlhela va taleliwa hi mati kutani hinkwaswo leswi va swi akaka ku ta fika swo swi tlhela swi luzeka. Vona va vule leswaku a leswi nga pfunaka ka longukama i ku va va nyikiwa tindhawu lomu va nga ta tiakelaka miminti ya vona lomu a Dzongeni kumbe a lokalidade ra Dzongeni vo to tlhela hi ku va va ta vonelela a masimu ntsena kambe swibya vana ni swifuyu va ta swi veka tindhawu lomu mfumo u nga ta va nyika kona. Vona va byele mitirho Radio Msambiki swaku va lulamile a ku va siku leri mfumo leswaku ku ni tindhawu va swo va ti akela mimiti yintshwa.
0: Nyisa hikwalaho ka mula a Ila Josie a hi vule leswaku hikwalaho ka madzolonga a tikweni leriya Dumingu Ximakalani byi xile.
3: Fernando Setumo, de Chile, muito receptivo, acusando a Rádio Moçambique, emissora provincial de Maputo, a condena que você já tolou um cama ao 23 horas, na 30 minutos, com cativos de bombas e exaço, leve anfas e boiça a Vanavatico, 169 a Vanavatico, tem leve o rei que chone Fernando Setumo, lava a Santuiki, Olaga, Xenofobia, Kamikanka, Kwampana, Ambana, e as Punzangulo Cabo Ocidental, Gule, a Tuguenia, África do Sul, Kukanelo, Evanavatico, Lava Kutani, a Vacuneca, Kama Centros de Acomodação Transitórios, Loma Puluiki, Kas Punzangulo Lixia, e Colaca Cuba, Vantumiluili, a Mimitiniago, e Evanavatico, já África do Sul, Taruavoni, Lava Tumiluiki, lava kutani vakalaka vanga shukutanga kuva va humani chumo a makaya le kutantsena akuteka ambahla yitsongo le va shukutike kuva va impeta ka mapasta ntsa kuva tsutsuma va kongoma ma centro da acomodação e kulaka kuva loko munte utumeliwa ilani va piwaka ilani va hlunguliwaka ntsa kuva va hisiliwa a miminti lava kanile kiniminti zwa rando tsabik va ikhamselile vakaleyo ya kuva va tumeliwile swa ku va hisiliwa a mimiti yavo nakona va sole kulaka kuva a va nyikiwanga nkamwa kuva va nga swi kota kuva va humesa michumu yavo leyi va yi xaviki malembe ya ku hlawa kulaka kuva va beni i khale na va kumeka na vatirha tikweni bya Afrika do Sul kutani a va ni mimiti a va xavi swibya swa ku hambanahambana milimbe hambe ni mibeto hi leswi swi sadiki kumbe kota ntsena ku huma ni pasta kumbe ni mpahla yitsongo hinkwayo mpahla leyi va swi kotiki ku va va yi humesa leswi bomba swizazo leswi swi classiki Retano Garcia lani kutani a fa va nyimeriwa vanhu lavo na ku va va ta yamukeliwa swa ku va kongomisiwa ka swifundzanku leswi va humaka ku swone a lava va classiki hi ka vusiku bya nsuntu leyi ntalo wa vone va huma a swifundzankulu Gaza na Inyambani na nakona ku ni lava va humaka dorobeni ni swifundzankulu Maputo nakona ku ni nhlayitsongo vana va tiko lava humaka a swifundzankulu Sofala na beni swifundzankulu Manika lava khaleleki ni mitirho swa Radio Mozambique va leswi nge koteki ku va va tlhelela tikweni bya Afrika do Sul va nyimela ku va ku tenga ntshaku va ta swi vona swa ku i mpfini swi nga kotekaka

0: walikona
1: walikona vasiri vatsema vayaka si habile swimfumu nyikelaka egonyongo la swakuje kambe agonyongolele lita kupuna tsikumu iye mshoma sikumu
0: ngawo ashita tinkombe
1: ne kutsongo imaka yakushikwalanga swinene imele swaku vamakwerla vavuya ka vhela apa swikoti autsama hansi vakondla mabulo vakondla amabanch akuva vangena vaenda xokari akuva vatakona hikusa leswi hi nga tshuka tlhela dumelo leti mhaka tin'wana
0: ta wivi
1: ta vugevenga byikulu ngopfu swinene hikusa i ndlala yi nga ta va endla leswi a swaku vo swi rhandza xita swo a hi va yamukeleni a hi tshameni na vona hi bula na vona loko swi koteka hi va pfuna hambi ku va a ku va pandzelanyana ndhawu va ta rima swi nyingi swoswo va ta swi kota a ku va un'wana ni un'wana a tlhela a ti pfuna evuton'wini byakwe munakeleli ka no vhiorage na sin'wana sage minutos hi ngeki nkama wa hi kama
0: kunene na tshemba swi ringanile
1: a swikwanile swa nga ku vula ka vamakwerhu va le swikwanile makuno
0: hi tlangela swinene ku va mi tilelani mi ta hi nyika mahungu ku va hi tiva leti ti humelelaka ka tindhawu to hambana ta xifundzankulu Maputo hi ni ku tshemba leswaku hambi loyi a nga swi tivi swa ku tolo leswi va nga fika ni
1: usiku mavhintitrezoroleyi
0: ta kota ku va hi va yamukela na hi li karhi hi veka tihlo le xitaratwini hi yingisela swaku swi li yini xaka la mina ke wa vuya a nga vuyi yena lomu a ku nga kona ku dumeliwanga swi lomu ka ku yini
1: hikusa vhelavhela hinkwerhu lomu hi ni maxaka seniya
0: swona
1: laha a foni lowu tshama na loo wo yimela ku u yamukela kumbe liqunga na vuwe ni le ndleleni handle ka ku va u yamukela swa ku rila a swi laveki
0: a hi swi lavi
1: inkomu ngopfu swinene monika mundzuku o vula vhiki nyamuntlha mundzuku hi ta va kola
0: hi swona
1: inkomu
0: hi tlangelani ka wena munyikiseto ku rhandzeka kusukela 4:55 swi kotaka ku va u longolokani mitirho ya hina hi le inkomu swinene tama u va kona hikuva hina hi kona hi kola ka wena hi tshembisa ku vuya masiku ma taka loko n'winyi wa ntamu a hlayisa tata.

0: Inhlikani hi kuphinda kutlula 15 wa vanhu va nga tshama tikweni ra Afrika-Dzonga vusikwini bya tolo va tlhelisiwile lomu eMozambique hikwalaho ka ndzelekano wa Rasano Garcia exifundzeni xa kan'wamba na leswo swi humelela hikwalaho ka madzolonga ma vonekaka etikweni leriya tanihi ku rungula ka na ku lori Domingo Jumakalane lweyi a voneke eku nghena ka ntlawulo wa vanhu
1: Vusiku bya sontole ku klasiki a ku tlula 160 wa vana va tiko lava va xanisiweke hikwalaho ka xenophobia tikweni bya Afrika. Dusuli ntlawa wu bidzi wa vana va tiko lava u lowu tlhasaka haleni wa tikweni bya Mozambique hikwalaho ka xenophobia hi ta kanela ni lava va tlhasaka ka nkama lowu ka vusiku lebyi. Vito umana u tshama kwini na John?
2: Vito mina Xavier Tivana a ni tshama Msolbay.
1: Kutani u ya kwini leswi?
2: Ni ya a 3 February zona Thaninga.
1: A unu malembe mangane na utshama a John?
2: A John sangule utrela kona hi 2018.
1: Kutani hinga hi tshela hi tshini leswi swi voneke akuva uza u pfumela ku buya kahle.
2: Eh swi hlanye ngopfu. Ya se le uti indlu. Eh ku swi vulavula eish. A swa thembesi ku jika yasi. Yeah.
1: Mpini u shikotiki ku va u buya na swona.
2: Hala no kuma ku tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hele mitirhweni na van'wana.
1: A wa ha mukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga ka.
2: Ada na yanga.
1: Kutani a ni fa hi bula ni mun'we ka muntshwa lweyi a tlhasiki ka vusiku bya sonto leyi eMozambique hikwalaho ka ndzelekano wa Rasano Garcia na a kongoma a 3 February exifundzeni xa le Kamanyisa xifundzankulu Maputo ka ntlawa lowu ku kumeka a lava va kongomaka a xifundzankulu Nyambani, Maputo, Nambi na Gaza xikan'we na Sofala na Manike ta mahlweni ku va yingela mazitu ya lava kumekaka halenu. Kutani avituman
3: Diolinda.
1: Mama na Diolinda. U kumeka kwini a John?
3: A Cape Town.
1: Kutani unga hi byela swa ku u ntwini leswi u swivoneke hala.
3: Eyo hlongolo wa tindzini. Wa ku pare muka makakai.
1: Kutani swi sungulisa ku munhu leswi.
3: The second affair.
1: U koti ku teka yini kaya a ku va u buya na swona kaya.
3: Nuko zigira o teka mpahla, ni mpahla ni teka nga hinkwayo, ni banyera.
1: Leswi saleke hala hintswini?
3: Sale mbedu, mapanele la ku fekela ka woho, ni friji, ni televizori.
1: Kutani u pimisa swaka u nga ha swi kuma leswi saleke? Swi lahlekile?
3: Swi lahlekile.
1: U swi tizelile hi malembe manyingi?
3: Malembe o thangana na swi tizela.
1: Ku vona u ni vana va bidzilani a wu va u va beleke hala kumbe va famba na vona?
3: Ni fambe na vona, ni fambe hi Mars.
1: Kutani leswi kongoma kwihi?
3: Amasiya.
1: Xona khali mambu leyi ndzinene?
3: Khali mambu.
1: Kutani hi ta mahlweni ku va hi bula ni lava kumekaka halenu na va buya etikweni bya Afrika-Dzonga hi ta tshama ku va hi bula ni tatana mun'we. Tatana hi kombela ku bula na wena. Kutani ya vito mani?
4: Manuel.
1: Wa u tshama kwini a John?
4: Mosolbay.
1: Kutani leswi kongoma kwini?
4: Ni ya laka kona Manyisi.
1: Kutani nga hi byela swaku swi fambisi swi endlisi ku yini hinkweni swi endleke ka
4: bo muchumu nyingi nga ni cheka kumu ma swi tiva musi xenophobia xi endlekela mun'wana mun'wanyana manje apa autoridad no dza South African a ku na xi va defenderaka nchumu kuri ke muchumu leswi va swi tivaka i tambe vanhu va Mozambique va famba hala ku hlupheka ne porque a governa hi nchumu ntano loko tlhasi hala no governa nga governa South African nga hi nchumu no lavana komupa motimanda akuna nchumu nga xenja porque vanhu vanyingi va luzekeliwe and duty fate mina mkanela ka lwe no ikini luzekeliwe le manje just doing this men controller vanda
1: hi nge le mazito ya vana va tiko lava va tlheleleki makaya hi sondo leyi na va kongomaka swifundzankulu swa ku hambanahambana Maputo, Gaza na Inyambani, Sofala na Manika i ntlawa wa wubidzi wa vana va tiko ntshako wo kaluwa kusuhi swinene na 600 wa vone i 169 wa vana va tiko lava va tlhasiki hi sondo leyi haleno ka ndzelekani wa Risano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo i ku hinkwaswo kusukela a Risano Garcia na ni kongoma mintirho ya Radio Mosambiki lani ku kaneleki Domingo Jumakala ni aloselini
0: inkomo Domingo Jumakalani maphoyisa ya xifundzankulu Maputo matisa leswaku vugangweni bya Vic lomu ka matsolo ku humelele timhaka tinyingi ta vugevenga la mangakare matira akuva ku mahlamuxela timhaka leti taniku hi xitshembiso xa munyiko mahungu a Komando Provincial Carminia Leite
5: a ka provincial ka Maputo ku humelelile a vugevenk ni sangula hi vugevenk leyi nga humelela a Bailo Godloza ka mun'wa muti próximo la ka kumakana ni xikolweni a vabava va cinco a vona va nghene ka muti lowu a va la ku yiva a n'winyi wa muti nkambalanga va tsumbula swa ku ni nkambalanga swi tsumbula swa ku ka muti wa yehe ku nghenile a vanhu a swi kotile ku a teka xibamu va disparara pra lava va nga nghenaka ka yena a swi kotile ku a tinxela mun'we wa kona a perdele a vida a phakati ka muti ena n'winyi wa muti a perdele vutomi ku a vo trokelana na matilos a lava vambenyani va swi koti ku va baleka hi ku hankisa hina maphoyisa hi fambile va fambile pra va kota ku va preserva ra ndhawu liyani ku vitaniwa a maphoyisa va Serniki pra va kota ku va removhela a makorpu va ya a morgue ya xibedhlele hi kolayako swi kotiwile ku kumiwa dos wa swibamu a swibamu leswi va nga tirhisa pra va kota ku va cincana va mayatroka la matilos a cumeni ku ni dos wa vona va nga khomiwa ku va nghena ka muti va yiva a xilela ni koxiladori ni botixa va gama va baleka n'winyi wa muti nkambalanga a xipetisebe leswaku kaka ye ku nyiviwile swi a swi koti ku hankiza ku munikala maphoyisa maphoyisa va mahi ntirho wa wona va swi kota ku va khoma va ri ku pelela ni mabenchi lawa i kambe ku ni treshi wa vona va nga ya impresa bari ucumayini va ya yiva a treshi wa mamakinash ya kuma ya mapratos discartavis a loko va yivi treshi wa makina ku yiva va kuma ya mapratos discartavis va khomiwile maphoyisa va yo nyimisiwa xitaratwini a mamakina lawa mali phakati ka kamioneta a vo teka pra va xavisa hi ku hangisa na maphoyisa ka nkatilo lowa fiscalizasangu hi swi kotile ku hi va kuma a mumbenyani wa jahe wa 17 yanu swa kumeka a cumeni a xikwadla xa cumeni hikuva a swi kotile ku a teka xikwa a dzukisi a teka xikwa a tlhava mumbenyani wa jahe wa 17 yanu a lowa 17 yanu hi nga malanga a tlhaviwa a swi kotile ku a vavisiwa a kumi seti wa mapuntu a xibedhlele maxikani ka maswoswi wa ha kumeka xibedhlele pra resebela amakuidade medic ku va vavisiwi hi ntamu a nghozi leyi yi humelelile a xitaratweni
0: marito ya munyiko mahungu wa Komando Provincial maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite loko a vulavula hi vugevenga byi vonekeke evugangweni bya vhiki ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo hi vulile leswaku mukomisa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonges a hlohlotela xitshungu a ku va xile ni mbulu wa ku fuya eswidliwana amathangini swi nga ndlela ya ku pumba mali vutirhisi bya mali a ku xaveni ka micovelo swa le matini naswona i ntsatsiyo a wu endleke musumbuluko lweyi hikwalaho ka ku kulungela esiku la malwandle li tlangeliwaka namuntlha musumbuluko lo misaveni hinkwayo Stella Manyisa hakulosa endlekani u ve u twa emahungu lawana Eric Xibonges hi ntshimatshima uko makongomayini mikongomayini mintsatsiyo leyi
6: mintsatsiyo leyi yi kongoma ku va yi nyika maendlela manongoso ka vana va tiko hi ku vona ku kala ka mintirho namuntlha ka siku ngopfungopfu lavantshwa va nga ni matimba ya ku va va ha gijima va tiendlela mintirho ya vona leswaku va va pfuneka evuton'wini ra voho Poke Bonges a ve holobye nandza wa xiyenge xa ta vutshevi wa yi tiva mhaka leyi a patsa ni ku hlohlotela vamamana leswaku va tipatsa ka mintirho ya ku bindzula swidliwana eka mathangi na ku bonje savula leswaku hikuvona kutshintsha tshintsha ka matshamela nkama kuni a swilwandle leswi swa swikalaka kutani swidluwana loko vanga swikumilwandle vanga swikota kuva va swifuya lomu ka matanga mangwana mahungu amavuleke bonje kufambeni ka ntirho lowu mailana ni vamakwerhu lava va ataka etikweni ra Afrika-Dzonga mukombisi wa mfumo akuva kombela leswaku va lehisa mbilu ni ku nyimela leswaku mfumo u ta hantla u hlamula a ku karhateka loko va xanisekaka vakumekaka ka kona hi leswaku vana va tiko ra Mozambique ni van'wana matiko ya tikokulu Afrika va hlongoliwa a Joni hi ku va swivangelo iri swinyingi ku vulavuliwa hi ku va van'wana va hanya tikweni leriyana na va nga na mapasi enhleni ka sweswo Enrique Gibongesi a vula leswaku lava taka tikweni ra hem a va lavetile tindlela ta ku va va fambisela manongosi ya vona lomu tikweni va nga tlheli tikweni ra vambe lomu va nga ta haxanisiwaka va biwa ni ku endliwa swin'wana leswi swi vulavuliwaka namuntlha ka siku. Bongesi a xungameta ta vurimi, carpintaria, kutani vuvatli, ku tirha ni vuyaki ni swin'wana swa nga swin'we ka leswi lavantshwa va taka etikweni ra Joni va nga swi khomaka swa nga mintirho leyi yi nga va pfunaka haleni etikweni ra hina.
7: Iyaki no nosso país há condições que um mecânico pode abrir sua oficina, um camponês pode fazer sua machamba. E nós queremos incentivar esses colegas que vêm da África do Sul, esses conosco concidadão, nos distritos onde vão, a requerer terra, fazer a produção. Há um dever que os sul-africanos um dia podem voltar para aqui. Temos que ter a nossa criatividade de que nós, ali não nos querem, vamos fazer aqui na nossa terra. Vamos evoluir, desenvolver a nossa província, sobretudo, desenvolver o nosso país. Moçambique tem terras aráveis, como a África do Sul tem. Agora já me descobriram petróleo, já me descobriram gás, aquilo que vão lá procurar. Aqui também estamos a ter. Então, vamos ter paciência. Vamos usar essa mão de obra para desenvolver o nosso país, para evitarmos passarmos a esses maus bocados que estamos a passar.
6: Marito ya mukombisi wa mfumo wa xifundza nkulu Maputo Enrique Gibongesi loko wa tsatsiya vana va tiko va jachiwa ka Joni leswaku va ti lavela mintirho lomu tikweni enkongometweni na ku va va nga tlheli va xanisiwa hi mhaka leyi endlekaka layana a tiko ra Afrika-Dzonga.
0: Msoro provincial Maputo ke mela kola lexi yenge xa mungu yenhlekani ya xifundza nkulu lexi hi limo wako loko ma ku fikile hi tindlela tinene ta wingiseti Fernando Sidomo na Thomas Buruma va le ali nhlekani
8: inhlekani Maputo noko no kota majungulo ya siku a xifundza nkulu Maputo. Inkomusana ne Fernando Sidomo kunwe na Thomas Buruma kuva kanhlikano namuntla mvulo siku ra 8. Ka mweti ya kota fushika anga junior 2026 swikotile kuva muswikotile kuva mikombisa mahungu lawa ka wona hi man'wana hi nga ta ma kumakaka minkarhi yi landzelaka. David Ntimana n'winya rito loyi a nga ta ku pangalataka ku ya fika kusuhi swinene na Zesezoresh hi swinene ku va hi koyozela hi vunanga lebyi byi lulamiseke hi ku endlaka byona kongometini wa ku va hi pangalata na mingiseti wa hina Alifaki yena khangulaka xiyenge lexi.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Ikusalaya, vatsaletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi ni njombo. Hi loyi infermeira a taku. A hi mu vutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makwerhu, leyo a hi mhaka. Ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitawu lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele ku va va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlele wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makaritawu mantshwa. Makonsulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo dzwana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile wo dzwana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
2: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
3: nan'waka ku titsalisa i mahala.
2: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu, vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
3: Yendzela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
1: Phatima.
4: Kunene hi ku navelela nhlikano hombe kun'wana na kun'wana u nga kona no le karhi u pfangelatani mintirho ya hina ka siku ra namuntlha mvulo o yi tuka n'hweti ya Khotavuxika i junyu wa 2026 kunene siku rikulu i xiyimo xa matiko ya misava i siku ra malwandle. Hi fanele ku va hi ya mahlweni ku va hi hlayisa a malwandle ya hina nkongometeni wa ku va swo tala ni ku va hi vhikela leswi swi hanyaka ematini ku fana na swidluwana swin'wana ku endlela ka swona ni ku va loko hi famba malwandle hi famba hi tipepela hi nga kumani ni ku va hi tsemiwa mabodlhela kumana tinsile hinkwaswo swileswo na swiritano ni makungu man'wana hi navela ku va hi malulamisa na wena mingisito ya ku rhandzeka lita loko nkarhi wu hi pfumelela hi ta kota ku va hi pfula tinqunga hi kota ku va hi bula na wena ya swi tiva leswaku ni ku va hi tsundzuxana leswaku ndzeni ka lembe ku ni masiku mambirhi ya risima ngopfu ka swijuhati swa hina na swiritano hi siku ra 15 ka Khotavuxika wa lembe rin'wana na rin'wana i siku leri kunene ku bunguhaka to tala leti lanaka ni timfanelo ta swijuhati tindlela ta ku va fikela ni ku va hi va seketela hi matlhelo ya ku hambanahambana na swiritano laha ni ka mintirho ya Radio Mosambiki hi ni varhambiwa lava hi nga na vona namuntlha ku va hi kota ku va hi bula hi mhaka leyi ya risima mhaka leyi yi nga ta endlaka leswaku ni lavantshwa va swi kota ku va va hlengela ku hlayiseni ka swijuhati va nyika risima swijuhati hikusa swijuhati leswi a toloka masiku a ve lavantshwa va kula se va ta fika ka nkarhi lowu na wena u nga muntshwa leswi u kulaka u ya ka mahlweni u kula tsundzuka leswaku na wena u ya kolehaka ku va xijuhati. Xijuhati i munhu ku fana na wena. Xileswo hi ni varhambiwa lava hi ku landza va nga ta tlaka mavito oyohoyo yi tlhela mozela ka mintirho ya Radio Mosambiki Misori Provincial de Maputo.
5: Khani mambo vayingiseti nhlekani wa hombe kasi mina Haleno ni Albertina ni nga wa ka Dombo ni kumeka xifundzankulu sa direção provincial de gênero e criança e ação social lá ni tijaka a antijulua ku bana hi belela swijuhati hi ku sa masiku lawa hi tlhaseke ka wona tinguva leti ta ugamo a hanyikilisima a munhu wa swijuhati kutani a xifundza nkulu a beki masiku anga matalunganisa leswaku loko ku fika siku leri inga rona siku la 15 a hweti ya Khotavuxika ka 2026 hi fanele ku tsundzuxana i nga leswaku khwavela a mintlawa i nga yona a sosiedadi i nga makomunidadi hinkwawo leswaku ma tsundzuka leswaku a mujuhati lweyi a pfa hi kwina a sukelisi ku yini a ku va siku bya nyamuntlha a za a kumeka na ele xijuhati hikuva yena hi yena bibliyoteka la hina a kona la hina nkarhi wa sweswi hi yena hi tumbuluxeke kutani swa fanela ku va hina hi nga vahanyi va sociedad hi jula a ndlela ya ku va na hi khwavela lavatsongo ni sociedad leswaku hi hlayisa xijuhati lesi hikuva xijuhati lexi na mina ni kuli nyamuntlha ni ntombi ni n'wana kambe ni ta fika nkarhi laha ni ta ka juhala kutani a mfumo u swi vona swa ku i nga ku ni tindlela leti cukumetiwaka ti kalaka ti nga ha landzelekiki haha xi hloniphi xijuhati lexi kutani a mfumo wu endla a tindlela letaku ti tlhela ti pfuxeleliwa hi leswi endlela ku va na masiku mambirhi ndzeni ka lembe ku tsundzuxa timfanelo ta xijuhati swaku swi fanele ku va na xona xibeyileliwa endzeni ka nawu lowu xi nga bekeliwa wona leswaku pfala xiprotegeriwa i nga ku hlayisiwa hi vatswele na mfumo na hinkwavo lava nga tikweni.
4: Xona hi navela ku fa hi ku rhamba hi ni mukombekisi wa nhlangano karhi leyi a nga ta yi hlayaka ni ku va tivula vito ka nkarhi lowu nhlangano lowu lwaka nakona ni ku va ku landziwa hinkwato tindlela leti ti seketelaka a swijuhati oyohoyo yi nga va yi na mani
6: Nhlekani vayingiseti va Radio Mosambiki Nhlekani wena u ya nga ta hi ku kuma a nchumu lexi va xi vitanaka angu hela kambe ni le mina Luis Vasco ni kumeka a Beirut Trevo na ni tira na sujuhati swa Trevo ni provincia de Maputo ni cidade de Maputo kutani ni kumeka kambe ni le membro wa foro de Trinidad kutani makeni ya mina na n'wina i ku va ni milosa ni mi tivisa leswaku leswi hi telaka swona nyamuntlha la a swi nga ta hambana swi nga vula makwerhu hi tela ngopfungopfu mhaka leyikulu hi nyikaka la a Senyamirofi a lwa ni ku va a wona swijuhati swa ku swi tshamile njhani xi ni ma tshamela muni mahanyela xona hi wahi kambe na hi vula leswaku xona xijuhati xuxi hi yona mhandze hi yona mhandze leyi hi hi tiyaka ha yona lomu ka mindyangu ya hina kambe ngopfungopfu lexi xi vonekaka masikwana lawa swi tshuka swi nyathanyana kutsongo loko hi vula swa ku i mhandzi hale ha mina ni nga ta khasa laha pundi ni nga ha mbutisa ku na timhaka eyi pasopa u le ndleleni tana ha hombe njhe u nga wa u ta wa ndleleni loko u nga fiki ingqondo ya wena yi ka nga ta ku fikisa kambe matshamelo ya wena leswaku loko hina hi suka laha ka ndhawu leyi na u li kona wena u tshamile laha bara u ta basopa van'wana lava taka hi ndzhaku u tiva leswaku lava taka hi ndzhaku va hi vona lava nga valanguseli va mindyangu hi vona lava nga valanguseli ya tixaka hinkwato lomu tikweni hi vona va nga valanguseli hi voto tindota ta muganga lowu hanyaka ka wona loko va nga ri kona lava u nga ta swi tiva swa ku hanyiwa njhani wena u ta swi mexa u ya kuma leswaku leswi u swi mexaka a swi na matshamelo manene swi botlokile swi honekile vanyingi va famba hikwalaho ka ku kala va nga pfumeli ku layiwa kutani hi ta hi lava leswaku hi zama ku mi khwavela n'wina vantshwa leswaku mi tiva leswaku vakokwana va n'wina ni vapapayi va n'wina kumbe va tata va n'wina i vanhu lava fanele ku basopiwa hi n'wina mi va vona mi va hlayisa mi nga va tshikeni kutani leti timhaka hi leti hi telaka tona leti hi tsundzuka leswaku vona hi vona vahlayisi va mahungu ya lixaka lo karhi nyamuntlha loko ni langusa a hi kumi laha tivaka xithokozelo xa lixaka la yena hikuva hi khohlwile va ngofu a hi va tivi ku leka hi tiva xithokozelo xa lixaka la ka hina hi kona hi nga ta hanya khwatsi twisisani ke n'wina vantshwa nyikani lisima hikuva hi vona lava vadyondzisi va vakulu a vadyuhati va n'wina vakokwa va n'wina vadyondzisi vakulu

0: mungava mutirhelelo muka matsolo ntsena kumbe xana kuni swifundza swin'wana leswi mu yandlateka swona
1: ngopfungopfu nga vula leswaku asenyamirove yini numero ya fix inga 210 wa swichwati
0: leswona
1: ene swi tirhaka na swona swi yaviwile hi miganga leyi swi yaviwile hi Trevo swi yaviwile hi Liberdade na Zona Verde inga 33 kutani swichwati leswi loko hi ri na swona a swi ringeta ku swi kombisa mitirho hinkwayo leyi yi fanele ku yi swanela ka swona kutani hikuva na hi li foro de Tseraidade hi li timembro ta foro de Tseraidade a tirha tiko hinkwalo a tirha tiko hinkwalo ntsena leswaku laha hi nga khigela ngopfungopfu hi vulavula nyamuntlha hi lava laha Trevo la hi vulavulaka hi vona va kumekaka kola matola la
0: isona tanihileswi vulaka leswaku ma tirha ka tindhawu hinkwato tiko hinkwaro se mi nga va musimekile a vukumbekisi ka tindhawu hi ku endlela ka tona hi xiyimo xa tiko kumbe hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu
1: na xifundzankulu xa ka Maputsu hikona yi nga ya ndlala leswi hi xona yi nga ya ndlala leswi la ku vula swaku a kusuka lomu ka matsolo ya fika a Maputsu doropeni hi ya ndlalile swa yantswa leswi
0: isona muyamukelile hi kola ku va hi kota ku va yi bula a hi tiva a hi navela ku va hi tiva leswaku hi nsima hi yihi mintirho leyi mi nga ta yi landzaka hi siku ra 15 ka n'hweti leyi kumbexana kusukela sweswi hi yihi mintirho leyi mi lulamiseke a ku va yi landziwa ka tindhawu ku endlela ka tona hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu
2: khani mambo muyingiseti kasi hina hi nga xifundzankulu xa the Desam Provincial de Género e Crianças na Sociale hi ni maprograma laha hi nga ma endla hikusa a vhiki li sukela a dia 9 hi nga siku na segunda-feira i nga siku nyamuntlha i dia 8 i dia 8 ma sungula namuntlha a maativity ya hina hi leswi swi endlaka ku va na hi tala hi tata ku khuluma hi masiku lawa nyamuntlha hi ta gama a siku la dia 15 kasi nyamuntlha hi talani mundzuku hi famba a association hi pfuneni lani va tirhaka na swidyuhati hi hambe maprograma mabenyana hi hamba palestra a xikola xa Imapi para ku va xikola formação para ku va hi tivisa vaprofesori swa ku ni loko va ta tlalasiwa va heta a tidyondzo ta vona va ta tiva leswaku va tirhisa ku yini na swidyuhati ni vana ku va khwavela leswaku va tiva ku basopa swi a swikoxana kutani hi tlhela kambe hi hamba a ntlawa wun'wanyana lowu taka famba ku ya pfuxela swidyuhati leswi swidyuhaleke swi nga koti ku famba swi le masangwini swa vabya swa nyikiwa swipfuno na swi le ku le makaya ka swona kutani hi hambile a ndlela leya ku va hi ta swi pfuxela a ku kota ku va na hi tiva mahanyelo swaku a ma hlayisela hi wani lama yinciwaka ndzeni ka miminti khani mambo
0: isona loko mu fananisa kumbe mu vona muxiyaxiya a tolo ni namuntlha swidyuhati a kumbe lavantshwa ngopfungopfu va yi twisisa mhaka leya ku a swidyuhati swi fanele leswaku swi seketeliwa tanihi hi swigava swin'wana swa vanhu lava hanyaka lomu tikweni
2: a informasa a n'wi ingaku tivisa a sociedade a swi na byali maji a uma parti ya vona lava va nga kumekaka lomu ka maassociation i nga vabyele va vona va chika va swi twisisa maji a mhaka leyi ha jula ku va yi tirhiwa yi ya mahlweni hikusa vanyinga va sina swi twisisa kahle and na vona va nga sina swi twisisa kahle hi promovhela a mapalestra lawa hi ma endlaka lomu swikolweni leswaku na bi hi nga yanga mindyangwini ya vona hi ta va kumaka swikolweni para ku va hi khuluma na vona hi va khwavela leswaku va tiva ku hlayisa a xidyuhati lexi nambi lomu ku nga ni ambangu loku tirhelaka a swibomba i nga kona a parti bya le ka matsolo ha swi kota ku va hi famba hi ya nyikela palestra leswaku va ta tiva leswaku loko a xidyuhali xi dyuhalile xi na mfanelo ya ku khwela xibomba xi nga hakeli khani mama
0: isona ya hi tolovela ku va hi vona swidyuhati swin'wana lomu switaratweni ngopfu ka tindhawu to ti ku kumeka kona movha ya ntleketlo ni ka switolo leswi ka tindhawu ku xavisiwaka swakudya hi tolovela ku va hi swi vona swidyuhati na swi tshamile laha swi kombela ku va swi nyikiwa xo karhi hi nga swi vula leswaku ezimola kambe ka mintirho ya n'wina leyi mu yi landzaka hi wahi makungu ma nga kona nkongomi

0: Loko va a swi dyiwatile swi susiwa a switarateni swi va swi kota ku va swi kuma a ndhawu yi nga ni matshamelo manene, hikusa swin'wana swo hlongoliwa makaya, swin'wana swi lumbetiwa vuloyi, swin'wana van'wana a vana ni vatukulu va swi vonanga kumbexana a swi dyiwati leswi a miti leswi nga yaka a tolo ka masiku a ya ha swi faneli. Na swiritano yi fanela vona van'wana va swi hlongola a swi dyiwati leswi hikwalaho ka ku va va lava ku teka muti lowu va xavisa. Se hi ntirho lomu wu endlaka nkongometini wa ku va a swi dyiwati leswi kumekaka lomu swa ha kumekaka lomu switarateni lomu swi kuma a ndhawu ya ku hlayiseka.
1: Khani mambu vayingiseti, kasi a ntirho lowu a xifundzankulu xa Maputo wu endlaka ku na a programa leri hi nga ri mahaku leswaku i mendicidade. A mendicidade lweyi hi endla leswaku hi famba hi lavetela mintlawa ya vona va swidyuhati lomu swi nga kona, a ku va swi kota ku va swi vekiwa ndhawu ya yin'we, hikusa swi kumeka na swihangalaka loko u famba hi riwaleli swi kuma na swi tshamile. Kambe ku na ndhawu i nga lava hi tirhisanaka na mixkita, mixkita ku tlhasa siku la sexta fera hi kombele leswaku na nga ka swi nga diambulari hi switarato swi rhendzelekela hikuva swi nga za swi kuma ni hi ku biwa hi mimovha. Kutani hi nghena na vona hi jula a va nyika vapfuni lava pfunaka, hikusa ku na vanhu lava proprietary va baka va tata va nyika invece ku va va nyika switaratwini na va rhendzelekela va va kuma kona na va tshamile lani mixkita ya lani Stade Matola ni lani a hanyana a disportive hi lani hi tirhisanaka na vona. Kasi lava va kumekaka na va hlongoliwa andzeni ka mindyangu hikwalaho ka timhaka ta ku va loya, hi hamba mintlawa leyi nga matrabalo di nkipi leyi hi fambaka lomu mindyangwini ku ya tiva xithinthelo leswaku kasi ku endleka yini andzeni ka familia para hi kota ku va hi kombisana na vona. Vanyingi ha swi kota ku swi lulamisa kambe i process hi tirhaka swona.
0: Isona ya cancer a hi navela ku va hi pfula tinkunga ku va hi kota ku va hi bulela mindziseto wa hina, hikusa swi nga endleka xilikwana xo karhi lexi a navelaka ku va a xi vula a nga va xivutisi kumbe ku hlengela ndzeni ka mabulo lawa. Se hi ta mu nyika mukhandlu mindziseto ku va a kota ku va bula na hina a hi vekela a xifuva xakwe ka nhlikano namuntlha. Muyingiseti u nga swi kota ku va u yi qungela ka 082-310-5751 u va u siya a xivutiso kumbe u hlengela hi mavonela ndzeni ka mabululo hi nga na wona hi vulavula hi siku leri ku lulamisiwaka mintirho yo hambanahambana na yi hlengela ka ku va ku seketeliwa a swidyuhati hi ku navela ka hina. Tanihi vana va tiko Mozambique hi navela ku va a swidyuhati swi hanya kahle swi hanya tindlela tinene swi nga xanisiwi. Xileswo mintirho yi landziwaka yi tele swinene hi leswi endlaka leswaku namuntlha hi va ni varhambiwa hi ni direction provincial nakona hi ni association leri kunene ri vonelelaka a swidyuhati hambileswi a nga ntirho lowu va wu landzaka ntsena lomu ka matsolo na makungu kumbe ku navela i ku va yi endlatiwa mintirho leyi. Swoswi hi navela ku va hi twa xifuva xa wena swa ku wena kasi hi wahi a mavonelo nga na wona hi xihi xivutisi lexi xi ku karhataka ka nkarhi lowu. Xileswo u nga swi kota ku va qungela 082-310-5751 a ku va swin'we i kota ku va vula. Na ya rindzela ku va muyingiseti wa hina kota ku va hi qungela ka mintirho ya Radio Mozambique emisori provincial di Maputo. A vula leswaku na ya rindzela ku va hi amukela muyingiseti wa hina kambe se muyingiseti hi loyi a hi qungelaka ni muyingiseti wo rhanga loyi a hi qungelaka hi bula na mani u yi kuma na lokwini.
2: A ri bongiwe vito ra hosi. Lani kunene muni n'winyi wa vito Dr. Matirhandzi lani mugangeni wa CMC
0: hi
2: vulavula hinkwale no magwanini. Lexi a ni la ku xi tiva i ku ve ni tiva leswaku kusukela endyangwini ka kwako ku ta fika kulani mudyeni wa vuhaxi swi li yini tata
0: ku rhula ku kona nkarhi wa hina wutsongo swinene a hi navela ku va u hlengela ndzeni ka mabulo lawa hi malulamiseke.
2: Kunene u hlawutiyisile bava. Ni khensa wena u swi koteke ku fambisa programa la nyamuntlha xa ku sangula, ni khensa ni varhandziwa lava kunene va nga swi kota ku tshika swavo va vuya ku ta pfuneta a tiko la Mozambique. kunene ku ta kuna ni swikoxa leswi kunene swi hlanisekaka ni swo swi swi nga tibyeleni se vanhu lava kunene swi kinyamaka hi nchumu ya ku karhata na mina vo na nhlengelo wa mina i nhlengelo wa ku yima na vona lava kunene xikwembu xi va nyikeke leswi swa ku va va pfuna na ni ku phavela ngopfu amajoze leswi swa ku a moya lowo a va humi ku vona hi ku salava va zi va kumeka wona majoze a ma swi tivi kada jove ni jove ni pfuleke radio sweswi leswi a li swi tivi leswi swa ku a ku ze li ve kona ni kandziyela ni nyekisa mabuluku i vi kola ka madala luya a nga tswala mamani wakhe a nga tswala papayi wa yena a za kumeka yena a nga tswala kokwana wa yena hi a za kumeka yena a ni ta n'wi a va swi tivi a va swi tiki a va ngheni ka ndlela ya ku tiva leswaku swikoxa leswi i timhamba ta vona a ni na marito ya ku tala no khensa varhambiwa ni khensa n'wina vafambisi va programu dotori matirhandzi mugangeni wa SMC hi vulavula hi yena khosa hi yexe ni fambi
0: hi swona khensile na 3:45 xi ta yamukela muyikiseti mun'wana ampfhukeni ka nhlaya oyudo 31057751 oyohoyo muyikiseti i wa ku rhandzeka hi vula na mani hi kuma na lukwini a byi nyamukile muyikiseti wa hina kamba ya mahlweni ku va hi hoyozela hikusa hi rindzele wena ku va u hlengela ka mabulo ya siku ri namuntlha hi na 3:45 xi ku tlhatekela 39 segundos xileswo i nkarhi wa ku va u hlengela i nkarhi wa 15 kasi 3:50 hi ta va hi gemeta mabulo la ku va hi landza yin'wana mintirho kwala ka xitichi lexa vuhax xileswo nkarhi hi wolo wa ku va u kota ku va u hlengela hi mabulo i ku va u tirhisa 82-31-057-51 hina hi rindzele wena ku va u yi vekela leti n'wana tona mayela nhlokomhaka leyi xileswo a hi hlawule munhu wanuna wansati u xijuwati u jaha u nga swi kota ku va u hlengela eka mintirho ya hina ya Radio Mozambique nkongometeni wa ku va hi kota ku va na hina hi seketela tanihileswi fanelaka kona a swijuwati swi ya ka mahlweni ku va swi xanisiwa ka mindyangu yin'wana wayewayemikiseti kwampfukeni inkomo swinene I ta yamukela vanyiseti vambirhi hi gemeta xiyengele xa mabulo hi nyika nkarhi varhambi wa hina ku va va vahlaya xo karhi va vula marito vugama ndzhaku hi gemeta xiyengele xa mabulo 82-31-057-51 i nhlayo leyi tirhisaka ku va kota ku va u bula na hina ka nhlikani wa namuntlha hina hi rindzele wena ku va hi siyela mavonelo ya wena mayelana ni nhlokomhaka leyi hambi ku va u veka xivutiso u ta kota ku va u hlamuleka swo ka mintirho ya Radio Mozambique eMissouri Provincial de Maputo ina 82-31-057-51 i u nga swi kota ku va u veka xivutiso u nga swi kota ku va u hlengela hi mavonela kola ka mintirho ya Radio Mozambique. Mama loko mo xiya xiya intsima ntsima swi karhatu leswi swi xanisaka a swi juwa ti intsima hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputsu hi swi swa ko
1: kan mambo mo yingiseti alexi xi vonaka ndzeni ka xifundza nkulu xa province ya ka Maputsu xi xanisaka hikola ka timhaka ta ku hlayisa xijuhati loko xi helele hi matimba ya ku tirha a ku na loyi a xi langusaka ka tinxaka kutani vanyingi va kone va tsutsuma va hi buyela a ku no fa hi ndlala a ni na swakudya ni na nchumu loko u vitisa leswaku u hanya na mani a laha ni hanya ni vana va kone vana maxa a va ni hlayeli nchumu kutani a ntirho lowu i ntirho lowu hi endlaka hi ku va na hi sindzisa kumbe hi nga na programa le dya yina xi nga kona xitutu national da san social swo swi hi hlangananyana ni swikarhatonyana maxa a zama ku ba swipfalo hi pfuna vo lava matshamela lava ni timhaka ta ku tekela na mimbangu a hi xihitana minchumu leyi yencekaka kutani swoleswo halwa na swona leswaku hi swi kota ku va hi va khwavela ku va van'wanyana va swi twisisa van'wana va swi twisisi kambe a nchumu loko sungula ku swi tirha swi kumeka na swi karhata maxi loko wa mahlweni swi za swi twala hikuva nambe hi mati loko u ba ribye ma karhata ku huma mati kambe ma ta zama huma
0: hi swona ku loko munhu a vona tihanyi ta ku fana na leti endleliwa xijuhati ngopfu tihandle ka madoroba a fanele ku va a tsutsumela ku hika koho ku va xijuhati xi kota ku va xilamuleriwa
1: kota a handle ka madoroba lomu ni tintlhaveni va fanele ku va va hi nghenaka va leaders community porque a va leaders community hi lava hi tirhisanaka na ngopfungopfungopfu swinene hikusa hi vona va tivaka mahanyelo ya tiko na mbangu lowu va tshamaka ka wona swi nga kumekana swi mu karhatela ku tshama doropeni para a za ya kuma asan sosiyali maxi ku ni xitrutura dibayiro lava hi tirhisanaka na vona ku va hi tluleta hi mahungu lawa
0: hi swona marito ya vugamo mi nga yisela ka wona
1: a marito lawa hi nga misiyela ka wona vayingiseti hileswaku a ntirho lowu a hi kombela swaku i nga vi ntirho ntsena wa mfumo hikuva a mfumo ni sosiedadi va kumeka na va famba swin'we loko hi endla swin'we na hi patsanile a timhaka ti karhati kusa a ku hanya ka xikoxana a hi ka namuhla leswi ka tolo a swi endla ku famela ro karhi ri na xikoxana maxi na xi nga tswalanga maxa a komunidadi wu swalola lexi hlayisa ku za ku ya fika a minkarhi ya vugamo kutani hi komba swaka minawu leyi hi xipandira hi hangalasa leswaku lavatsongo va ta kula endzeni ka yona hi pfunisana hi famba swin'we khani mambo
0: hi swona i navela ku va hi kuma marito gamo nkarhi wa kona u tsutsume ngopfu
3: ya khensa swinene mhaka leyi nga vulavula ka yona la a yi nga lavi yi gama laha nga koho a yi navela leswaku yi ta yi famba yi tiviwa hi van'wanyana va hi pfuna a ku yi lunghisa hambi ku rhumela maassociation ma ku famba ni maassociation lowo karhi ku ri ku maassociation manyingi ma tirhaka ni swijuhati a ma laveka ku va va tshunela koho ku va va ya kombela va ya kombela ku pfunetiwa a ku lunghisa mhaka leyi kasi ku va maassociation ma ta kakula ma heleketa dirisa provincial o dirisa national swi nga koteka leswi a hosi yi va pfuna
0: hi swona hi khensile Khensambilo a ku va ma swi kotile ku va mu ta kumeka na hina hi pangalatana swin'we ka mintirho ya Radio Mozambique ni ku tshemba leswaku muyingiseti wa hina a kume xonchumu lweyi a vutlharile bya byi pfumala byi kumile namuntlha hi ni ku tshemba leswaku a ta va ni ku cinca mapimo ni mahanyela a va a hlengela tanihileswi faneleka kona eku hlayiseni ka swijuhati hi ve na mamana Albertina Alice Dombo wa Direction Provincial du Genre e ação social com na tatana Luiz Vasco ou a associação Senha Meruve mugangeni wa trevo e quem se le kama sikumal taka e tatlela vi swinwe kola ka mitiro ya Radio Mozambique nkongometi nokuva hlengela ku yisa mahlweni ku yaka tikura hina Mozambique
3: amen
0: ngoma mixe to grandzeka e Khensambilo kuva swikotile vo hlengela ka nkarilo lo e ya ka mahlweni ku va ku navela nhlikano wa hombe hi ku navela leswaku u xixima timfanelo ta xijuhati nakona u xihlayisa tanihi leswi faneleka kona hikusa a nga kona mun'wana lexi nga rindzela yena ka nkarhi lowu xi rindzele wena a ku va xi ku hlayisa kota xi ku hlayiseke na xona xijuhati lexi kusukela ku velekeni ka wena va ku wundla u kula leswi namuntlha u kumekaka xigava lexi kumeka xona

Magungu yanhlikani imsoro provincial dimaputu muhlayi David Ntimana murengelwa tiko Daniel Chapo imukombisi nkulu wa makungu mailinaka nikulwa ni kuhelisa timfilumfilu kuhlayisa kurula ni vumbani xikareka vakaxin'wana makungu langa ta makombekisaka xikareka ku suyi na magidi manharhu ya vanhu leswo Amerika n'walungu doropeni ra Washington. Kusukela unharhu lweyi ku ya fika kusukela unharhu lweyi a taka mafambelo ya xitaratwini xa nhlayo yo rhanga emugangeni wa le Matanatu xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani mataka lama nga na byali hikwalaho ka ku va ku nga ta sungulaka emintirho ya ku yakisa xintshwa xitaratwi lexiyana. Ku vulavuliwa hi ntirho ku kunguhatiwaka ku va u heta mavhiki manharhu na hi ntsima ku nguhata lulamisiwaka ka ndhawu liyana i ritimukaka swinene i ringaniseriwaka ka makilometro manharhu. Loko ntirho lowu u sungula ku ta pfuliwa tindlela tin'wana leti ku nga ta kotiwaka ku va ku gekiwa eka tona matshamela ma nga ta swi kota ku va ma lulamisiwa tanihi laswi fanelekaka a kona. Ka switarato swa ku gega ku ta vekisiwa a swikombiso swa ku va vachayeri va mimovha va kota ku tiva lomu va fanele ku famba hi kona va za va ya humelela ka xitarato xa nhlayo yo rhanga. Vurhangeli ra xifundzankulu Nyambani ri kombela ku va vatirhisi va xitarato lexiyana va lehisa timbilu ni ku va va hlengela ka hi tindlela ta ku hambanahambana ku lulamiseni ka matshamelo lawa swa nga ndlela ya ku va ntirho lowu wu famba hi tindlela tinene. Ku pfumaleka ka ximati ka mabazara ya ku hambanahambana hi xiyimo xa doroba ra Beira xifundzankulu Sofala ku vanga ku tlakuka swinene ka mali ya nxavo. Mabazara ya le seramika na makininu a nga lomu ku gweviwaka kona hi ntalo ximati lexi se ku ni ku tlula mavhiki kasi ku ni ku tlula kusuhi se ku ni ku tlula vhiki na xi nga kumeki hi ntsengo lowu u fanelekaka. Akaxa a ri xavisiwa 1800 siku ndzhaku nomo lowu i 3000 wa timetikali mhaka i tikisaka vutomi bya vatshami va muganga lowu yana wa tiko. Loko va vulavula michini na hina ya ta vuhaxi vaxavisi va nga ri vangani va ximati va rungula ku va swi nga va na byaleli ku va va xi kuma nakona ni movha ni mali ya ku hakela movha wa ntleketlo yi tlakukile leswi va sindzisaka ku va na vona va gwevisa hi ku dula. Vurhangeli ra le xifundzankulu Niyasa ri tlakuxa ta vuvoneleri mindzelekanini ya vavundzamano a Tanzania na Malawi. Nkongometo i ku pumba mhaka ya ku xavisa bindzu ra masimu leri kumekaka lomu tikweni handle ka nawu. Nomo lowu mfumo wu vumbe mintlawa ya swiyenge swa ku hambanahambana a ku va ya tirhela a swifundzeni swi endlaka mindzelekano ni matiko lawa nkongometeni wa ku va ku na byalisiwa matshamela lawa. Murhangeli wa mintirho ya ta hukosi hi xiyimo xa xifundzankulu lexiyana xa tiko Mauro Piyush a rungule leswaku vuxavisi ra bindzu ra masin'wu ematikweni lawa yana handle ka nawu swi hoxela ta vukosi ra tiko hambi hi ku va ku nga tshuka ku pfumaleka swakudya leswi swi nga ni matshamelo manene lomu tikweni. Biyosh a engetele hi ku vula leswaku ka swifundza leswiyana ku kombisiwa ni xitshungu swihoxo swi vangiwaka hi ku tlulelisa a swakudya hi tindlela ta ku ka ti nga lulamanga swi va swi ya xavisiwa ka matiko man'wana ya misava ni ku va va basopisa hi leti telelaka ni ku folisisa a swakudya ni swin'wana hi ku endlela ka swona. Khume ra tinkomponi na timbirhi ti landzaka ta vutshevi a Kaurabasa xifundzankulu Tete na n'waka ti khatisiwile hi ku tlula 4 million wa timetikali hikolaka ku va ti hoxelile a nawu wa ta vutshevi. Mintirho ya ta vonelele ra mintirho liyana i xiyimo xa xifundzankulu Tete inamar hi rungula ku va tinkomponi letiyana ti hoxelile
ti fanelo tani iku va valandzile amintiro ya tavutsevi na vangana timfanelo ni ku va vayile va tsheva ka ndhawu leyi yalisiwaka hi nawu. Muyitseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Missouri Provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

0: I avula leswaku I nkarhi wa ku va hi kuma letlinaka na mindyangu na ya mahlweni na yisa mahlweni mintirho ya yimisiwa provincial ti Maputo.
1: Bona nombelo wa clash matsi loya kalteke xikarika kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentlangu
2: kune munwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntlangu wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
1: kasi yena yendla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka kumnyika mafi ya vele
2: wavo swikomba ku veni wasati lweyi ayendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
1: swikahle swinene hikusa hikuendla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela
2: swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
4: ku ne mamani wa vatsongwana a vatsongwana va tsake swinene masikwani lava tlhelelaka xikolweni
5: u nga bali phela se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phela.
4: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
5: Va ta phakiwa xikolweni ba. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava. A ku na ndlela phela.
4: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni
5: ya alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mi
4: mamana mamani a ku na ntirho wa mina ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela nje
5: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
4: Mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa exikolweni u mu pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
5: a hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
8: Xavisa Mabidji Akwego Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela do Xavisa Mabidji Akwego, ainda compuna em publicidade. Unga tipsets. Infonele 8231

0: Azum Bangweni.
1: Kusukela musumbuluku kuya fika wa ntlhanu.
2: Hi pangalatana na wena ntshutini wa nkuwa.
3: Kulene mingisetu kurandzeka fikirinwana rinwana loko ku fika musumbuluku. Isukela musumbuluku ya fika wa ntlhanu hi nkarhi wa kufana hi laveta hinkwati letaku hi pangalatana wena ka nkarhi lowu mwingiseti wu kumekaka ntirhweni, ka nkarhi lowu mwingiseti wa hina wu kumekaka na wu yandza, ka nkarhi lowu wu kumekaka na wu le ku dyeni, ka nkarhi lowu wu kumelekaka na humulele ka tsongonyana ku va ku kota ku tlhelela ka ntirho wa wena wa mavoko, hi ka nkarhi lowu kunene wu lavetelaka hinkwato ndlela ta ku vona lerisa vutomi bya ndyangu wa wena, nkarhi lowu kumekaka bazara leswo izumbe na wena kwa ka ndzhuti lowu kumekaka wona ka nkarhi lowu. Hambi wena u nga mun'wini kambe mumwe wa kona u hisi ngopfu phela hikwalaka ku va nga wu xika. Xileswo swa hina byalisela ku va mintirho hinkwayo leyi navela ku va hi landza tanihi laha swi fanelekaka kona. I nkarhi wa ku va hi kuma nongoloko wa nsati ndzeni ka nkuweni, ndzhaku hi ta va hi kuma nqambi ya vhiki hi ku navelela vuyingiseli byinene la hi rhambaka Monica Novela.
4: Wansati manyeleni.

0: swakarata ku dyondzisa swi fanele ku londzovota nkamanyana wutsongo lowu hi wu kumaka a ku va hi dyondzisa vana a swi na byali kambe hi fanele ku tihita leswaku mindyangu ya hina ku ve ni mahanyelo manene ku fambeni ka minongonoko yi hundzeke hi kombisile mahanyela ni mahundlela ni madyondzisela ya vana local dade la ka makaneta xifundza xa Marakweni lomu hi kumeke mavonela yo tala ya vamamani na vahebulela hi ta mindyangu ya vona nyamuntlha hi ta ya mahlweni hikuva hi humelelisa swifuva swa vayaki tiku lava nga ta hi tshandzela ta mahanyela mindyangwini mahundlela ni madyondzisela ya vana aka xixongi leswo a wu kalanga xifundza xa kamanyisa ka xixongi hi bulile na vamamana Cecilia Ntshukani na Gilda Mfumo lava hi buleleke na va veka swikombiso hikola ka mahanyela ya tolo leswi va swi dyondzeke a ku va nyamuntlha va kota ku kulisa mindyangu ya vona nakona va vulavulile hi lisima la ku dyondzisa vana hambileswi ka masiku lawa hi nga ka wona mahanyela ma karhataka kambe va vula leswaku mamani a fanele ku simamela ndyangu wakwe minkarhi hinkwayo leswaku hi va ni mahanyela manene hi ku landza hi ta nyika nkama mutirhikulori Enya Bila a ku va fambisa mabulu ya siku la nyamuntlha a hi mu yingiseni
1: vatswantswi va vayingiseti hi le ka nongoloko wa nsati lana namuntlha swi ta ka fanaka ni masiku swi to hambana ntsena hikwalaho ka ko hi le mugangeni wun'wana swa nyoxisa loko waka kunene hi kota ku ve ni hi tikuma tidyondzo kumbe mahanyelo ya miganga ku hambanahambana mayelano ni nhlokomhaka yo liya yin'we a mahanyela ndzreni ka ndyangu hi kota ku ve ni hi kola leti buyaka haleni tikola leti buyaka hi hala ku ve ni kun'we hi dyondzisana hi va hi kulisa mindyangu yeswo namuntlha hi kumeka haleni wu ka xixongi lana ke hi nga na vamama na vabidri lava heyi ha vona leswaku swi nyingi va nga na swona ku ve ni va hi dyondzisa namuntlha hi ta ka sungula ku ve ni hi kombela mavito mama na u mani vito
2: Cecilia Ntshukani Gilda Mfumo
1: hi na mama na Cecilia na mama na Gilda lava hi va swirhambeki ku va va hlengela na hina ka mabulo yeswi ya namuntlha ku ve ni kun'we hi ku tiva kumbe hi bula hi ta mindyangu yeswo mamana a ndyangu wu vumbiwa hi tatana ni mamana hi ta sungula hi kola mahanyela ndzreni ka ndyangu mamana na tatana i nga va wa ya kona
2: ndyangu wa mamana papayi seki mahanyele ya ndyangu hikuva mina ni nuna wa mina hi tshama hansi hi dyondzisana mayelana ya ndyangu hi kuma vana lava hi va tswalaka va vekela nawu n'wananga hi fanele ku enca leswi ni leswi ni leswi ni leswi endyangwini hi ta kota ku yini a kuma vutumile lenene
1: mama na Gilda
3: mahanyelo ya kona i swi intahla swa ku i swin'we a ku vumba andyangu swa na byala kambe a swi na byali hi ku va mi dyondzisana nuna na nsati a ku va mi kota ku ya ka ndyangu mi kuma a vana a vana mi va dyondzisa mi va khwavela ku ya xikolo a vana mi va khwavela ku ya kerekeni hikuva hi swo swi kotaka a ku va swi hi pfuna kun'wana a nga dyondzisi hi munhu mun'we a wa dyondza exikolweni a wa dyondza ekerekeni kutani loko va le vana lava yingisetaka nkama lowo va dyondza xa nchumu vuton'wini byavo
1: mama na Gilda na mama na Cecilia mi hlayi rito byin'we la swa ku ina la ndyangwini la ni hanya na tatana na mama ku a ndyangu vumbiwa hi tatana na mamana kambe hi dyondzisana nuna na nsati va dyondzisana hi
3: va dyondzisana ta mahanyela
1: i ku fana ni wani hi leswi hi fanele ku ve ni hi swi hlaya swa ku a mahanyela ndzreni ka ndyangu wa nuna na nsati kumbe mamana na tatana hi lawa ni lawa hikwalaho ka ku mabulo yeswi hi pfuna ma kota ku ve ni ma dyondzisa lava va hi yingelaka muta hlaya
2: ti hlaya nchumu ku hi swoswo hi hlayaka swona
1: loko mi dyondzisana yini hi leswi hi ni dyaku swi
2: dyondzisana swa ku a hi yaki muti nkata hi hlayisa vana hi va dyondzisa na hina hi ti dyondzisa ku hani fanele ku na hina hi dyondzisiwa hi van'wanyana
1: ni ta mi pfuka ke
4: e kona ka kunene ta kota ku veni ya boxa zhumba laya laya nuna na sati va le njhani ka ndyangu a tiva hinkwerhu swa ku ina nambi hini hi nga va xisati kola la a mahanyela yeswi ya hina va vaxaswo a ma fani kambe ya sindziseka ku veni hi tshama ka muti wun'we na wena u ni mianakanyo yaku na yena a ni mianakanyo yaku a ni leswi na yena swi rhandzaka na wena u ni leswi na wena swi rhandzaka a ku va hi ta kota ku veni hi twana laha swi encisiwa ku yi
3: hikuva hi twanana hina vabeji
4: loko mi kwatelana loko ku ni leswi kalaka swi nga fambiki hahombe swi lulamisisiwa ku yini
3: yo tshamisa hansi mina na yena hi dyondzisana swa ku leswi u swi endleka a hi swone a swi ni tsakisanga kutani na yena loko a le munhu wa ku tisola a swi kota ku tisola hi swi tiva swa ku a mahanyele yeswo hi lawa a nga leswaku u yima u rheta swa ku hinkwavo va swi vona swa ku lavaya a vutomi bya wu hi le bya ku kahle
4: a mhaka yin'wana hi ku ve ni lava ya va swi vona i vana lana kaya laha na vona va fanela ku ve ni va vona a le rhandzu ni ntwanani wa mamani na papayi hikwalaho ka ku hini hi swikombiso hi swifananisi ku vana veswo a swona leswo
3: rhanga a le wena u kombisa a le rhandzu kutani na vona va ta kola a dyondzo ya mamana na papayi
4: u buya kona mamana u buya kona mamana Zilda ni hlaya leswi hikwalaka ku minkama ya ku tala ni hini vamamana na hini vatswele hi hini hi rhangaka hi komba vana veswo a ndlela ya ku kala i nga leyinene hi mahanyela lawa hini hi ma tekaka ndzeni ka ndyangu mu buyile muchikele muhlasile swi hlwelinyana ku veni mukhasa laha
5: leswi hi hanyisaka xiswoho leswiya se a vana va kopiyela swa kasi mamana na papayi loko va tshamile va hanyisa leswi se pura swi nga laveki laha a hi hanyi ku twanana mina ni nuna wa mina swa ku ni vana lava va ta kota ku mamana papayi leswi va hanyisaka xiswona a hina hina hi swi tshikeni swa papayi va hanyisaka swona hi landza leswi va nawu lowu va wu vekaka laka va hanyisaka xiswona
4: nawu lowu u kombisaka ku zula u kombisaka ntwanani u kombisaka ni mabulu ku ni xihitana xi nge mabulu i ku ya kana a vana va fanela ku ve ni va ni xihena xa ku ve ni va tshama va ku yini
3: va bula ni vana va vona na vona
4: kutani ke hi chatile hi titswalelile vana veswo wa rhambu bya xinuna rhambu bya xisati ku ni ku hambana ku ndla ka vana lava bitri lava
3: a ku na ku hambana vo karha ta vona matshamele ya voko a wa xisati mun'wana ku ndlwa handle a yingisa kambe a wa xinuna a wa nonon'wa mahundlela wa karhata hikuva a ku yingisa a swi na byalanga a swi na byali ku hantla a swi twisisa kambe hi lwa na swona hi mayambalele hambi hi matshamela ya vona
4: kambe lowa xisati ke a nga truki a phazamisiwa hi vanghano masikwani lavani swa ku veni va yambala swa ku koma mali masiku wa ku veni va famba va luza usiku va ku yini yini swa ha na byela ku ve ni khwavela va rhambu bya xisati ku ve ni hi va komba leswaku mahanyela lawa ma tekaka lawa a ma nga ta ku yisa mbangu
3: a swi na byali kambe ha va dyondzisa ku va byela swo leswo a va hlayela swa ku leswi u nga swi endla kumbe a swi endlile ku li tolo a ya ha swi lavi ku va wa ha swi endla ni siku ni dyin'we a va loko a le n'wana loyi a yingelaka a huma ka swona
4: wa jaka yena ku langa yingisi loko mu dyondzisa a mahanyela lawa loko u vona swa ku ina wa huma endleleni
5: a wa yingisa u gama ya cinca hi nkama wombenge manjina wu mu byeli swa ku swi teka swa wo karhi ni swa wo karhi a swi laveki a swi twisisa gama ya cinca yena na se a nga hali wena u nga mu byela leswaku na cinca leswiya u nga nika u byela swona
4: hinkwavo vana va huma ndyangwini ku na mamana ku na tatana kumbe ku va na mamana ntsena kumbe ku na tatana ntsena hi nga hlaya swa ku ina a tidyondzo a nga koni ntswele loyi a navelaka ku ve ni a vona n'wana wake na a humi ndlela a nga kone kambe vana va huma ndlela masikwana lawa ya vukamu swi ya njhayi swi ya njhayi ha dumba leswaku hinkwerhu la hi ve vantshwa hi kulile maxi swi nyingi hi swi vonaka namuntlha ka lavantshwa a hi swi hanyanga ha vona leswaku ina ka kunene a tinguva ti cincile swi yanciwa ha yini ku ve ni namuntlha mahanyele le lawa yi nga le wona lawa hini hi dyondzisiweke wone hi vatsweli veswo
3: swi endla hi ku kala ku yingela a kopiyara leswi a vonaka vanghani va hanyaka swona kutani na yena swi na marhela a rhandza swo leswiya na mbo mukavuka hambi hi mayambale ni ngo mi vona yambala buluku byi gamayela swin'wana a yambala 3 wa mabuluku ma vona hinkwawo kutani a swi vona swa ku swi cincile a nga ha li swona swi hina a nga kulisa swona loko va hi hlayela nchumu a hi swi yingiseta loko va ku swa ku karhi swa yila a hi chava hi tiva swa ku swa yila mani swo swi loko mi n'wi byela swa ku swa yila a leswi yila hi yihi kutani a swi vutisi leswi swi kumeka a ka yena ku nga ngheni nchumu hikuva hina loko ku swa yila hi tiva swa ku hi leswi nga hlayiwiki manjhe vona a va hala ku tiva leswo
4: u khumbile ngopfu ta mayimbalela ya majaha oko nambe munhu wa mabuluku wa yambala kambe hinkwawo wa mavona a mayimbalela manene hi waya kona
3: hikuva a rhangisa xirhangiso ndzeni a gama a yambala buluku a xi kombisiwi lexi xi nga ndzeni ku vonaka lebyi a yambaleke byona lexi xi nga ndzeni a hi xa ku kombisa i nchumu lexi yilaka pala ku xi vona manje swo swi xava swi humesa gegeni swa fana ni wa xisati a nkama lowu a hi yambala a saya ni mihasaya a mihasaya i nchumu lexi tlhotekaka hambi xibulukwana a xi laveki ku loko a ambala yisana xa ku goma a korhama ku xi vona a hala ndzhaku swoswi a va hi dyondzisa loko li xikola va ku dyinga leswaku va ku hi nga pima ku korhama kutani loko u ti tiva a wu nga korhama a wo yenche nga ku ho khinsama va ku nada korhama u yenche ha yini ku za u va ni mayencele lawo ke hileswaku xa u swi tiva swa ku a mahambalele lawa a hi manene loko u muka kaya u ta cinci u nga ha ta yenche leswiya
4: kambe namuntlha
3: a swa ha li kona swa hi nonon'hwela madyondziselo ya vona
4: mi fanele ku yenca yini mamana hi nga ha swi kota ku ve ni tlhelela ka xikhale
5: a hi swi tivi kumbe hi nga swi kota hi swi tivi
4: ni yenca yini
5: a vana i ku va vana lava va byeliwa swa ku leswi swa swisana swa ha laveki ma hi swi yambala yambalani mi teka kapulana mi tshimba ku tshani ya hina vamamana wa n'wini ha tshimba makapulana hi famba hi nawu lowu u fanelekeke munhu na vo wa ntombi a ku yangula ta ku yangula na wu tshimbe kapulana a wu nga ku voni hi ku u gqoke xisayana kapulana letinene u te ku tshimba wa ku vona wanuna
4: kambe masiku na lawa ku ni mhaka yimbeni ku ni mhaka ya ku va hini vamamana na hini hi yambala swo ku loko hi korhama hi dya ku zola nchumu hi vona swo ka swi nga voniwi a swi honeki kola
3: swa honeka manje ha hine ha swi kotisi hine hi bulaka na wena laha a swi kotisi leswo mina hambi kaya ni swi vileli loko a yambala po da yambala buluku dya ku leha a yambali a ya mbala saa dya ku leha ku fana na woxa va va nyikaka a xikola hi nyoxa ngopfu hi masaya lawaya ya mauniforme ma hi tsakisa ngopfu mahanyele lawaya ku hambiloko vo korhama a ku na problema ma tshamisekile kutani loko yi nge ku ku nawu wa xikola ku ku nawu wa igreja ku ku nawu wa le kaya a n'wana a kula na a fambaka mafambele manene
4: u khumbi mhaka ya kereke ri ni lisima kereke ku hundleni ka miminti ka mindyangu ka vana
5: ni lisima ni lisima kuse loko u ya laha igreja laya wa kola swinyingi maleni ni mayelana ni tidyondzo teti dyondzisiwaka ka vatsongwana na hina vavakulu se i nawu lowu u kumaka u tata u kumaka kerekeni wa mamana muni ni n'wana a ya wu kuma yena temana hi ku kanya yena manje na switsongo swi nghenile tindleveni
4: eyi swinyingi hi nga dyondzisanaka hi vavasati ka kunene kambe ni tlangela swinene mabulo lawa hi veki na wena namuntlha swo swi ni tamiselanga ma ku ve ni mihlanyana xa nchumu swa nga vavasati hi yini minawu kumbe hi yini ntshatsimo u siyelaka vavasati kuloni ku fana na hine ka vana lava hi nga na voni mimitini yeswu ka vutomi lebyi wansati swa nga mamana a byi tekaka na byi kanyaka a mahundlela ya n'wana lweyi
3: swa karhata mahundlela a dyondzo ya ko swa ku hi nga va siyela yini kambe a xalisima hi ku yingiseta loko munhu a hlayeliwa a ku a ta kota a ku landza leswi swi fanelaka hikuva loko munhu a nga yingile a nga na ku kota nchumu kambe loko a yingiseta hambi o ka a nga li wala kaya u mu yingisa na o va munhu kwalikeri a khaluta hina hi kule na u nga dyondzisiwi hi ntswele wa ku ku hela kwalikeri munhu a ku hlayela nchumu loko u ni tindleve ti yingelaka a wu yingiseta tanihi vatsongwana na vona leswi hina kereke byebyi ni ta hlaya hi bya mapresbyteriana hi ni a xikola dominikali nga yisontwana xa vaya a yisontwanini va dyondza ni mintlawa va dyondza swinyingi ku basa va swi tiva va lavisiwa min'wana va tsemeta va basisa mati.

Marito ya vamamana Cecilia Ntsukani na Gilda Mfumu loko va hi tshandzela ta mahanyela, mahundlela ni madyondzisela ya vana endyangwini. Lirhandzu, ntwanano ni vumbano i tshinya li kombisiweke hi vamamana lava na va kombisa lisima la mahanyela manene endyangwini. Mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshulela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombiseke mabulo hi veke nawu na vamamana Cecilia Ntsukani na Gilda Mfumu, mutshami wa lokalidadi la ka Xixongi a poxo administrativu ya Ukalanga a xifundza xa Kamanyisa, lava hi pfuleleke swifuva swa vona va hi tshandzela ta mahanyela, mahundlela ni madyondzisela ya vana ndyangwini. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Hi tshembisa u ku tisela tinhlokomhaka tin'wani ka nongonoko wu taka. Kambe na hi nga se huma, hi ta salisana hi vunanga la Serge Muyambu loko a ku laveka ntwanano.

14:45 ya mhlonipho kwa ipangalatana wena ka nkarlo nhlikani la na ingata kumaka mabele ya Enoch Norman Shikoti power lwetiwa ka ngopfira Norman Shikoti loko ai belovnanga nzako itava iramba Nelson Tivane ni vunanga zwako ile byinza na ikongomaka kinziores yotsumsa tulampi angama e kongomaka kinziores nkaringa tatlaka kutisela mangu ya hlikani kola ka mintiro ya radio Mozambique msoro provincial de Maputo.

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Ho juluka nyoku mngana. Imaka munhu.
3: Iku hisa ka masikwana lawa sa wena. Ni leswaku ni tirhela ku lomdlwini.
2: U tirha yini swa lomdlwini? Hlikani lu. Ni mumu hinkwawo lu.
3: No thula akuva ku tshamiseka. Hi etlela ka ku kala uthulu. Phena mbi swilumaluma swi nga za swi hidumela. Loko hi nga thuli. Ni xixanisaku i ku tingi ni huma ni ateka semende ni tlhela ni wuya lomdlwini.
2: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove.
3: Ni tshama ni swi twa.
2: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
3: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
2: Xihoro xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
3: A ni nga swi pimisa.
2: Hi swoleswo ke. A hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byibya. U mama n'wi lava hota, a xidiwa xi lava wa kaya. Ku nga te matsuva loyi.

magungu yanhlikani imsoro provincial di Maputo muhlaye David Ntimana murengi lwa tiko Daniel Chapo imkombisi nkulu wa makungu mailinaka nikulwa nikuhilisa timpfilo mpfilo ku hlayisa kurhula ni vumbani xikarhi ka vaka xin'wana I makungu a makombekisaka namuntlha doropeni ra Washington atikweni ra Amerika n'walungu laha kumekaka kusuhi ni magidi manharhu ya vanhu. Presidente Chapo ka makungu yakwe a ta va a tluleta a vutlhari lebyi nga na byona byelanaka ni ntirho lowu endlaka nkongometweni wa ku va Musambiki ku pumbeka a tihanyi ku va ni ntwanano ni mahanyela manene. Kusukela unharhu a taka mafambela exitarateni xa nhlayo rhanga emugangeni wa le Matanatu xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambana ma ta tshuka ma nga na byali hikola ka ku va ku nga ta sungula ka mintirho ya ku yakisiwa xintshwa ka xitarato lexiyana. Ku vulavuriwa hi ntirho ku kunguhatiwaka a ku va u heta mavhiki manharhu na hi ntsima ku nga ta lulamisiwaka ndhawu liyana i ritimukaka swinene yi ringaniseriwaka ka makilometro manharhu. Loko ntirho lowu u ta va u sungula ku ta laveteliwa a tindlela hinkwato ta ku va ku pfuliwa tindlela tin'wana ta ku geka hi tona ku va matshamela mana byala ya malulamisela ya xitarato lexiyana ni ku va vachayeli va nga xaniseki swinene. Vurhangeli bya xifundzankulu Nyambani byi kombela ku va ku va ni nhlenge lowukulu wa lava tirhisaka xitarato lexiyana xa nhlayo rhanga emugangeni lowuyana ni ku va va lehisa timbilu nkongometweni wa ku va ntirho lowu u famba tanihilaha swi fanelaka ka kona. Ku pfumaleka ka ximati amabazara ya le doropeni ra Beira ntsindza xifundzankulu swo fala ku vanga ku va ku tlakuka swinene mali ya nxavo. Mabazara ya le Ceramica na Makininu a nga lomu ku govhiwaka kona ximati lexi se ku ni ku tlula vhiki na xi nga kumeki tanihilaha swi faneleka kona. Kaxa a ri xaviwa hi 1800 wa timetikali masiku ndzhaku nomo lowu i 3000 wa timetikali mhaka i tikisaka ngopfu vutomi bya vatshama muganga lowuyana wa tiko. Loko va vulavula michinini ya yena ta vuhaxi vaxavisi va nga ri vangani va ximati lexi va ringulele leswaku matshamelo ya ku va va xikuma a ma na byalanga leswi swi endlaka leswaku na vona va tlakuxa mali ya nxavo va va xavisanyana ku durha. Xin'wana xivangelo i ku va a mali va pakelaka yona ximati lexi yi tlakukile. Vurhangeli ra xifundzankulu Niasa ri tlakuxa ta voneleli emindzelekanini ni vapfundzamani Tanzania na Malawi. Nkongometo i ku pumba mhaka ya vuxavisi bya bindzu bya masimu a handle ka nawu matikweni lawayana. Nomo lowu mfumo u vumbe mintlawa ya swiyenge swa ku hambanahambana a ku va ya tirhela ka swifundza swi endlaka ndzelekano ni matiko lawayana. Murhangeli wa mintirho ya ta vukosi xiyimo xa xifundzankulu lexiyana xa tiko Maro Piyosh loko a vulavula michinini ya hina ya ta vuhaxi a rungulile leswaku vuxavisi ra bindzu leri matikweni lawayana handle ka nawu swi hoxela ta vukosi bya tiko hambi ku va masiku ma landzelaka ku nga tshuka ku pfumaleka swakudya swi nga le ka matshamela manene lomu tikweni. Piyosh a engete hi ku vula leswaku koka swifundza leswiyana mfumo u karhi u kucetela xitshungu a ku va xi hambana ni vubihi lebyi ni ku va xi tiva a swihoxo swi nga vangiwaka i ku va va fohlisa swakudya va ya swi xavisa ematikweni man'wana ni swin'wana swilo ku endlela ka swona. Khumo tinkomponi na timbirhi ti landzaka ta vutsevi a ka Wurabasa xifundzankulu ta timakarhi ka tiko na n'waka ti khatisiwile hi ku tlula 4 milioni wa timetikali hikwalaho ka ku va ti hoxeleke a nawu wa ta vutsevi. Mintirho ya tivoneleli ra mintirho liyani xiyimo xa xifundzankulu tate Inamar yi rungula ku va tinkomponi letiyana ti ni swihoxo swo tala ka swona ku humelelisiwaka vutsevi na va nga na timfanelo ni ku landza ntirho lowuyana ka tindhawu ti yalisiwaka hi nawu. Muyingiseto wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi misuri provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

0: Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Ya. Uma nova tsongwana. Andambi ya nyangwaka nkata iye teke mapimu. Iye veke kashimu shakwa nga shpimisi man.
2: Hey. Seko umelela yini swa swintshwa kambe.
1: Hey. Hileswaku ni hundze hele ka mungani wa mina Manyisa. Ni vakuma vatswatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga
2: nga. Manyisa elwe wa ti homu. Wa matsala manyingi ya mavelenti manga.
1: Hileya. Phenga na nchumu. Ti homu ti fambe ni mati hinkwato.
2: Yo.
1: Matsala mahahlukelile. Swa kudya swinga hali kona leya swi hangalaka. Tindlu ta kona tona atina matshamela manene.
2: Ye. Ndambi leyi akulunganga munhu hakunene.
1: Akulukanga munhu kata. Sela. Ani vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
2: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
1: Mamana.
2: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
1: Nkato. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
2: Phe mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
1: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

ufikile nkarhi wa ku va hi rungula maxaka hi wona ya ku hezela mingiseto ku rhandzeka kahle ka na namuntlha laha u tipatsaka ni mintirho ya Radio Mozambique Missouri Provincial de Maputo. Tanihi ntoloveto loko nkarhi lowu fika hi tolovela ku va hi kumeka kusuhi na wena ku va hi kota ku va hi pangalatana hi nqambi ya vhiki David Ntimani yena lulamiseke loyi a tlhelaka ku kombisa nongoloko lowu u yaka Mfukeni kusukela musumbuloko ku ya fika u ntlhanu wa vhiki rin'wana na rin'wana loko nkarhi wa kutani u fika. Xileswo i ku navelela vuyingiseti byinene. Namuntlha hi ta va hi vulavula kunene rito ra ku tsakisa, rito ra maswula. Laha kunene hi naveleke ku va hi lulamisa matshamelo lawa ku va hi ku tisela nxaxameto wa matshamela ya muyimbi wa hina muchayi lweyi kunene u mi tivaka na wena lweyi a nga ni ndhuma ka mintirho ya Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo. Hi vulavula hi Andrade Nyabindi a nga muyingisetinkulu wa Radio Mozambique lweyi a kalaka nga sali ndzhaku ka ku va a tsala swipapelana swa ku rungula hi swona maxaka ni vanghanu, kambe hi tlhelo rin'wana i muchayi. Kasi Andrade Nyabindi yena a velekiwa kwihi? Namuntlha hi navela ku va hi ku tisela a mhaka yoleyo ku va u tiva ntshimantshima ya Andrade Nyabindi lweyi kunene a velekiwaka emugangeni wa Mavhulula le Zandamela a xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambane. A velekiwaka hi 28 ka Agosto wa 1962 n'wana Azaria Xinyabindi na Carolina Mavumi lava hambirhi ka vona a va li varimi.

vunanga byakwe hi ntshimantshima baka byona i marabenta laha lavetelaka tindlela hinkwato ta ku va a dyondzisa ku tlangela swa ku saseka leswi a nga swinene ni ku va leswi kalaka swi nga swinene a zama ndlela ku va a kombekisa ndlela leswaku ha yona ndlela leya swi fanele swi endlisa xona kambe ndlela yinene hi leyi namuntlha i hinkwaswo vhiki ri taka hi ta ku tisela tin'wana kola a emisori provincial di Maputo a Radio Mozambique. David Dintiman ali ku jeku engeta loko a ni ta ma hlayisa hi tetlave swin'we. Bye bye.

0: bindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku bilisindana. U nga ti tshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 086-25-821. U nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Muchai wa xifundza nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka ku titsalisa imahala.
2: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya uchai.
3: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhla ya 318.
2: Inzioro ji 42 minuto ji mahlavusa la nexenge xinguleke nkarhi wa 30. Mustafa, I like majembe, I like mandandi, I like gusha.

0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Vanhu vambirhi va luzile vutomi mugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo hi ku duvulana mpundzu wa vavuntlhanu wa hundzeke. Mhaka leyi yi humelela loko tinsilavo ya ti nghenele muti wo karhi hi ku duvula a n'winyi wa muti, kasi na yena un'winyi wa muti a tekele ku va a hlamula hi ku duvula kutani nhlavu yi dlaya wun'we ka tinsilavoya. Hi ku landza tinsilavoya na tona ti kotile ku dlaya n'winyi wa muti hi xibamu. Mhaka leyi hi ta kuma nhlavutelo wa yona ka mahorha mataka. Ku tlula 151 ya vana va Musambiki tolo va fikile la tikweni hi ku vuya nkwankwanana kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga. Domingo Jimakalana.
1: Vusiku bya sonto leyi ku classic a ku tlula 160 wa vana va tiko lava va xanisiweke hikwalaho ka xenophobia tikweni bya Afrika. Dusuli ntlawa wu bidzi wa vana va tiko lava u lowu hlasaka haleni wa tikweni bya Mozambique hikwalaho ka xenophobia hi ta kanela ni lava va hlasaka ka nkama lowu ka vusiku lebyi. Vito umana u tshama kwini na John?
2: Vito mina Xavier Tivan a ni tshama Msolbay.
1: Kutani u ya kwini leswi?
2: Ni ya Adrait Fevrier zona Thaninga.
1: A wu ni malembe mangani na u tshama a John?
2: A John ni sangule u tirhela kona hi 2018.
1: Kutani hi nga hi byela hi ncwini leswi swi voneke a ku va u za u pfumela ku buya kaya?
2: Swi hlanye ngopfu se. Ya se hi sele tiyindlu ku swi vulavula a swa ha tshembisi ku jika yasi.
1: Mpini swi kotiki ku va u buya naswona?
2: Hala no kuma ku tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hi le mintirhweni na van'wana.
1: A wa ha mukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga ka?
2: A da na ha yanga.
0: Mayelana ni mahungu ya vana va Musambiki va tshamaka Afrika-Dzonga, sekretario permanente wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibongese a humesa ntsatsiyo wa ku va va lehisa mbilu na va ha yimela ku tsutsumeliwa hi mfumo wa Musambiki. Stelio Manyisa.
3: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vana va tiko ra Musambiki va humaka tikweni ra Joni ka masiku lawa ya ugambu leswaku va va lehisa mbilu ni ku nyimela leswaku mfumo wa tiko ta hatla wu kuma nhlamulo ya timhaka leti ti endlekaka atikweni ra Afrika do Sul. Rick Xibongese a vula leswaku hi ku hantlana ni ku vuya ka vana va tiko ra he a va zami ku lavetela a manongoso lomu Musambiki hikuva matshamela lawa Joni a nga na woo na ye Musambiki a na woo a ni migu di ani misava ya kuva yirimeka yi kufambisiwa tavurimi ni swin'wana kutani a hlohlotela majaha lavantshwa ngopfungopfu va hlongoliwaka Joni leswaku va lomutikweni va ti landzela manongosi ya vona nkongometweni ya kuva va nga ha tlheli va xanisiwa hi mpimo wa ku fana ni lowu vonekaka ka masiku lawa ya ugamu.
0: Vatshami va Bairo Santa Isabel Mumemo ni matlhelo ya vundzamani va vilela ku yakeriwa xibedhlele xa ku tsutsumela timbabya nga Banco de Socorro. Veronica Sidumu.
4: Tanihi ku vula ka vona, hikwalaho ka ku pfumaleka ka mintirho ya Banco de Socorro, loko va tikeliwa hi mavabyi va sindziseka ku famba mimpfhuka ya ku leha a ko va kuma mintirho ya vudayi. I xikombelo va xi vekeke ka murhangeri wa xifundzankulu Maputo karhi a nga pfuxela xibedhlele lexiyana a ku va ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ni matenderela ya timbabyi.
0: Mitwile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo, rinzani ya wora ritaka.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma konsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Bola no belo avô clash matzi lo akalte ke shkreka campo akalta belo akusungula akalta belo umbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
1: une mungwe ka vakuzeli vantango ntseni ka campo wasa tanga bela ka nwana wa ntari wati weti atsulela belo mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makatleni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: ku ne mamana wa vatsongwana a vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni
4: u nga bali phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phela
3: hi ta humula mani kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga fambani ndhambi
4: va ta phakiwa xikolweni bava nambe loko vo hlwelanyana kambe va ta gamela ku veni va phaka lowu hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
3: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni
4: ya alowo i ntirho wa wena lowu bava wa mi
3: mamana mamanu a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela nje
4: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
3: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni lweyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
4: a hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Ai, um veneno maluco aqui. Banana se pela. Xikombisa leswaku a muganga wa Dzongeni impela a vunanga lavuthiwa la. Hi swi vonile leswaku hali vunanga li kona. Mathandazito. U sungule ku yimbelela lembe muni, u swi sungulisi ku yini ku va u nghena ka ta vuyimbeleni?
1: Mina ni sungule ku va ni yimbelela 2023. Dyadza 9 ka September. Mara ni sungule ku swi rhandza dya na ri ntsongo ku ri a ni rhandza ku va ni tlanga hi gitara. Mun'wana na mun'wanyana omukumana ni gitara ni rhandza ku ri landzelela. Ntawu a gitara ri nga ni endla ku va ni va ni kota ku za na nghena ka ku yimbelela. Se masula ku sungula ku chaya ni sungule 2023.
0: Swi hlaya leswaku wa chaya nakona handle ka ku yimbelela?
1: Na chaya ya gitara of vivo.
0: I yingisile vunanga la wena lela ku supporta u kombelaka swo karhi ku va swi vekiwa la mugangeni i xirilo lexo?
1: Xirilo ni nga na xoho mugangeni. Loko ni ku hi kombela support ni ku hi kombela support ka kunene. N'wana loyi a rilaka vhela tingameti leyi munhu a twaka ndlela ni ku wa swa ta miyela. Se ni zama ku kombela tiko ra hina leli la kula laha le hansi. Hi ngoma leyi ni chayele ku va hina hinkwenu xitshungu. Manyingi mamuzika ma nga kona a nge ma heti namuntlha. Ekilani swoswi xikulukulu hi lavaka xona la ndlamarena idla Josi na Maxele. A ku na xitirati xa zamiwa ku va xi lunghisalunghisa manje a swi tekeni tipo munhu loyi a nga xiguyani ku na lwe dokodela ngu wetingo hambi va fambela xibedhlele. Bata kota ku va va mu kambela kambe swa ku xiguyani xi dyuhata munhu loyi a nga ti va byela nyana. Se ku fana na xitirati misava hina ndlela ra ni bolile a hi navela ku i tshama ndlela leyi nakekeliwa ku loko yi onheka a nga ri swi kontiwa swa ku hi lunghisile hina lembelile kumbe ku kontiwa sinkwana kumbe dejani swa ku lunghisa hi lunghisile xi onhekile xi la ku lunghisiwa hi mahanyisile tolo a twa nhloko namuntlha twa ndzina la ku hanyisiwa ya swi navela xa ku sungula xi va kona. Xa vumbirhi ku na magezi li koho idla Josi na Maxele mara a ndhawu ya yi tala mayeri wa ndhawu a hi na gezi. Majovha ya ku tala kumbe vanhu va ku tala xi hanyisaka ngopfungopfu munhu hi mati ni gezi ni xitirati lexi endlaka ku va tiko ri hantla ri va kahle.
0: Handle ka tinhlokomhaka leti ta ku ta swirilo kumbisaka timhaka leti ti xanisaka muganga la wa idla Josi na Maxele hi tini tinhlokomhaka tin'wana u yimbelelaka to?
1: Mamuzika ni yimbelelaka wo ku na muzika wun'wanyana ni nga wu yimbelela ya ku nsati wa mina u tile ku ta kandza kumbe u humula a no vitisa leswaku wansati loko a ta u katini a fana swi swaka ti u katini ka kunene u nga ve ni masegreto lama khipaka ku va a byela vanghana kumbe tiko a ku wo danisa meke ni wa ti danisa andtawu loko a tile ku ta kandza ta hi fihla xihundla xa nopota byela vanhu andtawu na mina loko ni ku nsati mutekeni ti switongo swaleswo andtawu la ni zama ku kauka swaku loko a ta u ta kandza a kandzi ka kunene a nga khi masegreto endheni a nga ku jeli nkama ku ana wehe ke u hamba mukama ku ya a ni programa ra yena. Wama loko fika lani for example niku ni amaputu ni fika na manyisi niku na humulanya ndi tshungulisa enta lwanga lati vaswe ku teko kona ka tondlula enta wena beso a munha ve ukati nika kunene se holowo ni nwanyani wa ku unga ti bayizisi u tlanga hi wansati a wansati swi swa swinene swi vona wa hambane na swona a wana wa lisima swa kana lisima u vona loko se ma hambanile na wansati wa lisima u vona ku hambanile hambi ntiro loko kuri ku ntirweni wa tira poto kani babe mtrenyingi mara siru vanga ta ku chacha mbo la mala itsongo loko ka va ku akuna muntu swa swa ku le ndrona ni mpfuneka enta ho xitalo hina swilo swa sima swifona hamba na swo se ni ko sedlara majove ku a hi kota ku li swinga ko swi khomela ku hlayisa ta kota ku mali swinwanyana
0: a vunanga leli u li hambaka u li kombisa ku yika ko mini mukhandlu la Dzongeni wa ku va nkarhi wihi na wihi mi kombisa ta mitlangu ya ntumbuluko kombisa vunanga ku ni tindhawu lana muhlanganaka kona ku va mi kombisa ta ntumbuluko
1: a landa tlhela swoka ku se va na ndhawu ya ku hi hlangana ku ya hlangana mara ku na ndhawu ya ku swi tiva swa ku laha ya kombisa ko tanihi namuntlha hi nga thomeka ku va ya koho hi khensile swa namuntlha mara ku na ndhawu la idla Josi na Maxele loko sembe ta kombisa ku mitlangu no tshika hi first ya mina ni bazama na matelevizawu ku mixayixaya maputu ni yile mari laha matsongo ku ni makonsonja ma se va kona mara ndhawu ni nga ta ku tshemba swa ku mi byela ko swa ku yi koko para kombisa mitlangu ya hina ku tshika ku va ni mitlangu njhe hi ma-festival swa ku tlangiwa mara ndhawu kombekisa a wu tivila hina ta support wa koho a hi se va na yoho hi navela ku va hi nga pfuneka yo loko swa ha koteka kumbe hi gamanga kona.
0: Nkarhi wihi na wihi mi swi endlisa ku yini ku va mi hlangana mi kombisa ta mitlangu ya ntumbuluko haleno?
1: A ku hlangana ka hina ku va ni ta tlhela swaku ni ta ba swa sweswinyana ngopfungopfu ku va sweswin'wana festival timasaroka lani ya hlangana ku tiku ri hivona swa ku xitshungungwa xihlanganile xi vona mitlangu ya hina kumbe la mun'wanyana a na ntirhonyana a ku na ku lava hi lava swi vonelaka ko hi ndhawu ku hi ta ya ku swi ti ta hise va ko mara mitlangu yona ku ya kombekisa va swi vonisa swo sweswo van'wanyana
0: swa nga muyimbeleli hi swihi leswi u ehleketaka swona ka lembe lela 2016 mayelana ni ntirho wa wena wa ta vuyimbeleli
1: me leswi ni swi hleketaka a ku na xin'wanyana me no hleketa ku va ni sapotiwa ni nyikwa matimba swa ka wu nkambe leyi nga ka roho li va ku na vaseketeli makoniso njhena makona mara tanihi vana kumbe va mfumo kumbe mun'wana a nga swi kotaka hi seketela tatulanga ku mameseji ma nyinga ku tiko nga ha ri pfuna mara ni malaka ya chaya ko tanihi sweswi va tiko ri nyingerisakaka hi swona manje mbi video clip a ni se va na lona hi makonisoja ni makonisoja ku ni nga va khipa clip clip i nchumu xa ku xikombisanyana lesima ka vanhu van'wanyana hembe a nga ni tsakelanga benda u ni nga ta ni filima rekata seka loko vona ndhawu leyi a provhidera ku vona na me anta wumeni ngopfungopfu ni lava ku seketeli ni lava ku va loko tani hi n'we va radio mi nga laha a ni swi navela swa ku mi nga tshika ku ni maevent maevent ya ku tala va radio ma televisao sempre vandla va yi kuma ku na event ndhawu wa sonso ni pfuneka swa ku ku na mathandazinto mfana wa dzongene hi nga mi vona a nga ta ta kombisa mitirho wa wena a ni ta vula va ta nyika xitsongo lexi ndzi ta ka ni nga heleki matimba puroko vanyingi va makwerhu va chayaka laha va bava va chayaka mara va gama va ku ku chayaku na mali va swi tshika ka vana va seketeli a vo ka va nga pfulaka ku ya phambini a makonsoni ximoza mayanje mbo wa me swa hela loko n'wana seketeli se va ku hayi u za u kuma van'wanyana va pfuta ku hayi a va chayi va nchumu a nga ku a nga wa nchumu na nga hlayisiwa ku na munhu wa ku xonga a nga qokanga se ni kumbela ku sapotiwa ku va hi ta kota ku kurisa a ntirho wa hina
0: inkomo swinene mathandazita loko u ta va swi kotile a ku bula ku tsikatsongo na hina u hi hlamuxela mayelana ni ntirho lowu landzaka wa ta vuyimbeleli khensile a hi mubeleni mavoko mathandazita impela ha swi vona leswaku a muganga wa dzongeni ku ni vunanga kambe a hi vunanga ntsena yi landziwaka ka muganga lowu mayelana ni ta mitlangu ya ntumbuluko hi ta bula ni mamana mun'we a nga murhangeli wa ntlawa wu cinaka a swipenda kumbe xingomana ka muganga lowu a vito mama
2: Hortensia Mukasi
0: mamana Hortensia mucina a xipenda u nga hi hlamuxela swaku a xipenda hi ncini muxicinisa ku yini swi sungulela kwihi
2: a xipenda i ntlawa wa ntumbuluku loko ni minchumu yin'wanyana hambe hi loko ku ta mfumo kwale hi nga kona localidad va swi kota ku va hi rhamba leswaku hi tala ni hi tata kombekisa a vakulu va hina loko va fikile noko loko ku ni mitlangu lomu kuma un'wanyana ka vavhezinya va swi kota ku va hi vitana leswaku hi ya tlangisa ntlangu luwana leswaku va wu xonga hi bukeliwa va hi khomba hikwalaho ka ku tsakisa ka swona
0: mucina xipenda mi xi cinisa ku yini ma yimbelela muchaya swo karhi muchaya yini u nga tlhamuxela muyingiseti wa hina ku va tiva leswaku kasi xipenda lexi xi cinisiwa ku yini loko mi cina xipenda hi tini timpahla ta kona mi yambalaka tona
2: a timpahla hi na tona hikusa a tiko la hina leli ni hosweta hina vaseketeli hikunene va hi seketela masikumu a swilo swa ko swi le hansi hi cina hi muhlapfa swilo swa ku hamba hi mikandla leswiyani masikumu nyamuntlha hi nga tivekiselanga leswaku nga va ku ni leswi i na hi gqokile kusaka hi swi siyile ni lowo farida la ku loko hi lika ntlangu lowu hi goka ya swi lava mbo wa makapulana kumbe hamba ni tibuluza ya swi lava leswaku va swi xonga masi a mandleni a ku na nchumu
0: hi vamani va cinaka xipende va mamana hi tintombi hi vamani va fanelaka ku cina loyi a ncino lowu wu ni minawunawu ya ntumbuluko ku fana ni mincino yin'wana
2: a yi na minawu ya ntumbuluko ntsongo wunkulu ba xi u tinyiketa ku va wa terinara u nghena kusa hi ku kula ka yena mbo va yena yo dyondzisiwa hi 94 a ni ta wu lava nga hi dyondzisa se vakulu se va siyela hina hi sala hi cina ni hina vo hi fundhisa vana va hina njhe hi swi mi hi vonisaka swo va nga tshamisa swo hi vakulu van'wani vatsongo
0: mi ya mahlweni hi ku dyondzisa a vatsongwana va xikolo hileswaku a ntlangu lowu wa xipenda ka muganga lowu nga suvi
2: ya mahlweni ni ku dyondzisa ni sweswo hi va siyile lavatsongo lava ha dyondzaka
0: i nkomo swinene vapapayi a va cini xipenda hikwalaho ka yini
2: vapapayi a va cini xipenda vapapayi va cina makwayela va ni kwayela leyi lumbaka vapapayi se hina hi cina xipenda loko hi nghena xipenda hi cina hi huma u nga mi nghena vako papayi va cina makwayela
0: vapapayi a va fanele ku cina hi ku cina vamamani ntsena va fanele ku cina vapapayi vamamana va cini makwayela
2: ku swi rhandza ka hina ku swi rhandza ka voni ku swi rhandza ka hina loyi a swi kotaka u cina makwela mbe le wansati i wa nghena ni ye loyi a cinaka wa nuna a cinaka makwela loko a lava xipende i wa nghena
0: a swi yalisi
2: na a da swi yalisi hikusa hi le ku tlangeni le ku tsakeni
0: ku va ni kombisa mitlangu leyi a ncino lomu kombisaka wa xipenda handle ka ku va mi kombisa loko ku ta mfumo lana localidad ku ni tindhawu tin'wana lana mi kombisaka kona mi hlanganaka leswaku mi kombisa mucina mi kombisa a ntirho wa n'wina
2: a ku na ka wu hlanganaka koka ku va ku nga vekiwa leswaku hi hlanganela laha ko ku kuma mbangu hi nyima hi ku tsaka ka hina siku lelo na hi kuma mbangu hi nyima hi se kumaka ku va hi tshamaka leswaku hi hlangana hinkwenu hi tlanga kona
0: hi swihi leswi mi anakanyaka swona mayelana ni ku kulisa ntirho wa n'wina
2: hi navela ku va hi hambeliwa mbangu leyi hi nga ta hlangana na ka yona loko fika nkama hi tlanga ka yoho njhe hi masiku lama ku ni masiku ya mafexta-fexta ni masiku lama feriyadi-feriyadi ya swi navela leswaku hi nga tlhangana njhe hi mafestivali madi ya seti dabrili kenkenke madi ya van'wanyana leswaku hi kuma ku tlanga ko ya swi lava
0: mwingiseti hina hi li kola a dzongeni hi bulaka hi ta xipenda swinene ku va hi tiva kasi va cinisa ku yini mi nga hi cinela
2: o ni nga cina
0: a hi amukeleni ntlawa wa xipenda i ntlawa wa xipenda wa bayiru mani
2: wa bayiru sete
0: hi ta kuma a xipenda xa bayiru sete a hi cineni vamamana marhambiwa na va ta vamamana a tinsimu leti mi yimbelelaka ti vulavula hi
2: a tinsimu leti yimbeleliwaka a swo swi yimbelela tinsimu ta wu kombela ku pfuniwa kusa ya hela hi ndhambi ya hela hi ndhambi ndhambi yi vangele ndlala se hi kombela leswaku hi pfuniwa leswaku hi kuma ku va hi khupukanyana phambeni ka masiku hi ta tiencela ni ku kombela mitirho leyinene hikusa masiku ndzhaku hi kumene ni tinyimpi hi kumana ni ndhambi mandziveni ku pfuniwa hi nyikiwa mathayele hi nyikiwa timpahla hi nyikiwa swakudya hi va hi nyikiwa ni mapanela leswaku hi ta kota ku sweka la kaya mazinyawaka a swi kona se risimu li kola ku khale hi ku kombela swosweswo
0: handle ka ku kombela leswo ku ni tinsimu tin'wana ta ku kauka swo karhi ta ku dyondzisa vatsongwana ni swin'wana
2: tikoho
0: hi swona a hi cineni a hi va beleni mavoko kaya

0: Ramu Simena eva beleni mavoko. Kambe ativa leswaku kuni ntlawa un'wana lana I ntlawa wa muganga un'wana hi kombela murangeli wa ntlawa un'wana wa ku cina xipenda ku va hi bula na yena haleni xipenda hi lexi xi ciniwaka ngopfu swinene amugangeni lowu hi vona leswaku mamana xe a zengi ngopfu swinene a xisayana lexi a nga na xona mina loko no xi veka laha i nge swi ta pasa ha wena a vito Casilda Alfred Ngoveni mamana Casilda u murhangeli wa xipenda xa muganga wihi wa kona
1: wa xipenda xa Barsage dzongeni Barsage
0: mu cina xipenda u nga hi tlhamuxela leswaku kasi loko mi cina mi cinela yini loko mi cina mi titwa njhani na vile mavamana mi va lava cinaka xipenda
1: loko hi cina a xipenda hi cinela leswaku ku ni munkhuvu ya vapfhumba ku ni munkhuvu a tikweni va hi rhamba hi famba hi ya cina xipenda hi xongisa a munkhuvu leyi nga kona ka vamakwerhu mindyangwini ya vona
0: ma dyondzisa leswaku a ntumbuluko lowu u nga fi ma dyondzisa vatsongwana leswaku na vonawu va ya mahlweni hi ku landza ntlangu lowu wa ntumbuluko
1: ya dyondzisa vatsongwana leswaku loko hi suka hina vakulu laha misaveni la hi siya vana va hina kumbe hi siya vatukulu ni ntlangu lowu
0: ka ngaki hi vhiki mi hlanganaka ni vatsongwana mi va dyondzisa a ntlangu lowu
1: hi vhiki ya hlangana na voho kambirhi ka nharhu
0: mi va dyondzisa kwihi mi trena ra kwihi misaya ra kwihi ka xipenda lexi
1: hi hambe xitiki kwalomu a timbangwini toti ta hina la kaku hi hlanganela ka kona hi hlanganaka koho para hi dyondzisa vatsongwana
0: hi swona

0: Vitana ntlawa lowu wu tlangaka na wona leswaku mi hi kombisa xipenda lexi.
1: A ntlawa lowu hi tlangaka na wu xipenda wolowu van'wani va ambalaka swisayana se van'wani heyi va koho vo hota ekaya mazini na hi nga kona hi nga kombisa.
0: Muni vona leswaku loko mi cina yi ngi i minenge leswi minenge ya mina yi khomaka
1: a nga swi kota
0: ni ma hisa kwini ni tlakula nenge u ya kwini ni swi mi endlisa kwini
1: ho tlakula nenge njhe u gemeta u tlakula u gemeta swi karhati
0: hi mani a mi hambelaka a swisayana leswi i swi hambiwa hi yini miswisayana leswi
1: a swisayana leswi swi hambiwa hi musinyale ya musundhu liya ya mukandla
0: hi mani a mi hambelaka
1: loyi hambelaka a swisayana i papa yingwenya
0: o mi seketela kumbe mo xava mi endlisa kwihi
1: ho xava hi humesa mali hi xava hi kontana hiswaku hi vangani sa hi hambela
0: hi vamani va mi seketelaka ku va mi kuma mali yoleyo mi yi kuma kwihi mali ya ku xava swisayana
1: a mali hi kumi mbangu mali ho tiphandaphandela swo swa mutehanteha za hi kuma mali hi hamba hi xava amasayi hikuhi laa ku xongisa tiko ra hina
0: yini milorho leyi u nga na yona leswaku mi kulisa a ntlangu lowu wa xipenda
1: a milorho ya mina leyi ni nga na yona ya ku tlanga ya ku kulisa xipenda ntumbuluko lowu ni wu khomelele ka vatswali va mina leswaku va fambisa a xipenda na minavu ni ku a ntlangu wa vamamana ku laveki wufa tiki ni sala na wona se mpela a ntlangu lowu lowu ni fambisanaka na wona
0: inkomu a hi amukeleni xipenda xa Bayrou Sej. Bayrou Sej, a hi va beleni mavoko ka va ta sungula.

0: Agora tu vai chuva, juro, mano. Aí.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: R$17 já Moçambique.
3: Rádio Moçambique, Maputo.
2: Inkama kuba ikuma ama jungula.

0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Vanhu vambirhi va luzile vutomi mugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo hi ku duvulana mpunzu wa vavuntlhanu wa hundzeke. Mhaka leyi humelela loko tinsulavoya ti nghenele muti wo karhi hi ku duvula a n'winyi wa muti, kasi na yena un'winyi wa muti a tekile ku va a hlamula hi ku duvula kutani nhlavu yi dlaya wun'we ka tinsulavoya. Hi ku landza tinsulavoya na tona ti kotile ku dlaya n'winyi wa muti hi xibamu. Mhaka leyi hi ta kuma nhlavutelo wa yona ka mahorha mataka. Ku tlula 151 ya vana va Mozambique tolo va fikile la tikweni hi ku vuya hinkwankwanana kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga. Domingo Jimakalana.
1: Vusiku bya sonto leyi ku classiki a ku tlula 160 wa vana va tiko lava va xanisiweke hikwalaho ka xenophobia tikweni bya Afrika. Dusuli ntlawa wo bidzi wa vana va tiko lava lowu tlhasaka haleni wa tikweni bya Mozambique hikwalaho ka xenophobia hi ta kanela ni lava va tlhasaka ka nkama lowu ka vusiku lebyi. Vito umani a wu tshama kwini na John?
2: Vito mina Xavier Tivana a ni tshama Msolbay.
1: Kutani u ya kwini leswi?
2: Ni ya Atreju Fevereri Zona Taninga.
1: A wu ni malembe mangani na wu tshama a John?
2: A John ni sangule wu tirhela kona hi 2018.
1: Kutani hi nga hi byela hi mpfini leswi swi voneke a ku va u za u pfumela ku buya kaya?
2: Swi hlanye ngopfu se. Ya se hi sele tiyindlu ku swi vulavula exi. A swa ha thembesi u jika yasi. Ya.
1: Mpfini swi kotiki ku va u buya na swona?
2: Hala no kuma ku tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hi le mitirhweni na van'wana.
1: A wa ha mukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga ka
2: a dana ha yanga.
0: Mayelana ni mahungu ya vana va Mozambique va tshamaka Afrika-Dzonga, sekretario permanente wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibongese a humesa ntsatsiyo wa ku va va lehisa mbilu na va ha yimela ku tsutsumeliwa hi mfumo wa Mozambique. Stele Manyisa.
3: Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vana va tiko ra Mozambique va humaka tikweni ra Joni ka masiku lawa ya ugambu leswaku va va lehisa mbilu ni ku nyimela leswaku mfumo wa tiko wu ta hatla wu kuma nhlamulo ya timhaka leti ti endlekaka atikweni ra Afrika do Sul. Eric Xibongese a vula leswaku hi ku hantlana ni ku vuya ka vana va tiko ra hehe a va zami ku lavetela a manongoso lomu Mozambique hikuva matshamela lawa Joni a nga na woo na eMozambique a na woo a ni migu di ane misava ya kuva yirimeka yi kufambisiwa ta vurimi ni swin'wana kutani a hlohlotela majaha lavantshwa ngopfungopfu va hlongoliwa ka John leswaku va lomu tikweni va ti landzela manongosi ya vona nkongometweni ya kuva va nga ha tlheli va xanisiwa hi mpimo wa ku fana ni lowu vonekaka ka masiku lawa ya ugamu.
0: Vatshami va Bairro Santa Isabel mumemo ni matlhelo ya vundzamani va vilela ku yakeriwa xibedhlele xa ku tsutsumela timbabya nga Banco de Socorro. Veronica Sidumu.
4: Tanihi ku vula ka vona, hikwalaho ka ku pfumaleka ka mintirho ya Banco de Socorro, loko va tikeliwa hi mavabyi va siniseka ku famba mimpfhuka ya ku leha a ku va kuma mintirho ya vudayi. I xikombelo va xi vekeke ka murhangeri wa xifundzankulu Maputo karhi a nga ha pfuxela xibedhlele lexiyana a ku va ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ni matenderela ya timbabyi.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo, rinzani ya wora ritaka.

0: Rádio Moçambique, Maputo. RM.
1: 18 horas em Moçambique, aí comendo Sautela Madjungula.
2: Nhlautelo wa Madjungula. Nongonoko wa Madjungula ya siku jingwana njingwana ya xifundza nkulu Maputo.
3: Ripelile. Vanhu vambirhi va luzile vutomi mugangeni wa Ngodloza munisipi wa Matsolo hi ku duvulana mpunzi wa ntlhanu wa hundzeke. Ku tlula dzana ni ntlhanu wa makume ni rin'we ya vana va Mosambiki tolo va fikile tikweni ku vuya hinkwankwanana kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga. Tinhloko ta ntshima ta nhlavutelo wa marungula ya siku ra namuntlha ku nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava mi navulaka vuyingiseti byinene. Vanhu vambirhi va luzile vutomi mugangeni wa ka Ngodloza munisipi wa ka Matsolo hi ku duvulana mpunzu wa wavuntlhanu wu hundzeke n'winyi wa muti a hlaseliwa ni nsilavoya a yi hlasela. Veronica Sidumu.
4: Mhaka leyi yi endleki ndzhaka ku tatana lweyi loko a dumeliwile mutini wakwe a yo duvula mun'we ka lava mu dumeleke ndzhaku na vona va mu duvula a ku a luza vutomi. Vanhu va vangeke mhaka leyi va yo gama va baleka lana maphoyisa ma nga karhi ma tirha a ku va va kumiwa tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Lady.
5: Ka provhinsi ya ka Maputo ku humelelile a vugevenk ni sangula hi vugevenki leyi nga humelela a Bailo Godloza ka mun'wa muti próximo lá lá ao que magana nisso colhem a va cinco avona va genica muito low a vala cuiva a unha muito a camo langa fitumplo show camo tua e com genili a vano acho que tilo quatro cachibam a disparar a para lá va vanga genica caena acho que tilo quatro inchira muito a cona a perder a vida a pagar de camo muito e na unha pro a unha muito a perder o tomico a vou trocar a nama tiros lava vambenyana va swi koti ku va baleka hi ku hankisa hina maphoyisa hi fambile pura va kota ku va preserva ra ndhawu liyani ku vitaniwa a maphoyisa va Serniki pura va kota ku va removela a makorpu va ya a morgue ya xibedhlele hikwalayaku swi kotiwile ku kumiwa doxa swibamu a swibamu leswi va nga tirhisa pura va kota ku va cincana va mayatroka la matilos.
4: Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundza nkulu Maputo Carminia Lady ni mhangu ya ku dlawa ka tatana mun'we hi ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo.
3: Ku tlula dzana ni ntlhanu wa makume ni rin'we ya vana va Mosambiki tolo va fikile la tikweni hi ku vuya hinkwankwanana kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga. Domingos Makalana.
6: Vana va tiko lava va xanisiweke hikwalaho ka xenofobia tikweni bya Afrika. Dusuli ntlawa wu bidriwa vana va tiko lava u lowu hlasaka haleni wa tikweni bya Mosambiki hikwalaho ka xenofobia hi ta kanela ni lava va hlasaka ka nkama lowu ka vusiku lebyi. Vito umana u tshama kwini na John?
7: Vito mina Xavier Tivan a ni tshama Msolbay.
6: Kutani u ya kwini leswi?
7: Ni ya a 3 February zona Taninga.
6: A un malembe mangane na u tshama a John?
7: A John sangule u trela kona hi dochimile dzoito.
6: Kutani hi nga hi twela hi swini leswi swi voniki a ku va u za u pfumela ku buya kaya?
7: Swi hlanye ngopfu se. Ya se hi selele tiyindlu ku swi vulavula exi a swa ha tshembisi ku jika yasi. Ya.
6: Swini swi kotiki ku va u buya na swona?
7: Hala no kuma ku tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hele emintirhweni na van'wana.
6: A wu hamukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga ka
7: ada na yanga
6: ka ntlawa lowu ku kumeka lava va kongomaka a swifundzankulu hi Nyambani, Maputo, Nambi na Gaza xikan'we na Sofala na Maniket amahlweni ku va yingela mazitu kutani a vitumani
8: Jolinda
6: wu kumeka kwini a John?
8: Akipchao.
6: Kutani unga hi byela swa ku u ntwini leswi u swi voneke halo?
8: Yo hlongoliwa timbyini wa ku pfarha hi muka makakaya.
6: Kutani swi sungulise ku munhu leswo?
8: Hi segunda fera.
6: ukuti ku teka yini kaya au kuva ubuya na shoni kaya
8: nuko zigira uteka mpahla ni mpahla nitaka na kaya hinkwayo ni banyera sale mbedu mapanele ya ku swekela ka woho ni fridge ni televizori
6: kutani u pimisa swaka u nga ha swi kuma leswi saleki swi lahlekile u swi tizelile malembe manyingi
8: malembe yo tlhangana a swi tizela
6: ku vona u ni vana va bidzelani awu va beleke hala kumbe va famba na vona
8: ni fambe na vona ni fambe Mars
6: kutani leswi kongoma kwihi
8: amasi
6: tatana kombela ku bula na wena tani ya vitumani
9: Manuel
6: nga wa u tshama kwini ha John
9: Mosolbe
6: kutani leswi kongoma kwihi
9: ni ala ka kona manyisi
6: kutani nga hi byela swaku swi fambisi swi endlisi ku yini ha hinkwini swi endleke ka
9: bo muchumu nyingi nga nceka komu ma swi tiva musi xenofobia xi encekela mun'wana na mun'wanyana mas apa autoridade na bya sulafricano a ku na xi va defendaraka nchumu porke muchumu leswi va swi tivaka i tambe vanhu va Mozambique va famba hala ku hlupheka ne porke a guverna yi cincchumu ntan loko u tlhasi hala no guverna South Africa ni nga yinci nchumu no lavana komupa vo timanda a ku na nchumu nga xenjaka porke vanhu vanyingi va luzekeliwile and duty fate mina ni khanela ka lweyi no wake ni luzekeliwile manje there's doing is man controller vanhu
6: hi ndlela mazito ya vana va tiko lava va tlheleleki makaya hi sondo leyi na va kongomaka swifundzankulu swa ku hambanahambana Maputo, Gaza na Inyambani, Sofala na Manika i ntlawa wa ubidzi wa vana va tiko nthaku ka lowa kusuhi swinene na 600 wa voni i 169 wa vana va tiko lava va tlhasiki hi sondo leyi haleno ka ndzelekani wa Risano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo
3: mayelana ni mahungu ya vana va Msambiki va tshamaka Afrika-Dzonga va xanisiwaka hi xenofobia, Sekretari di Estado a xifundzankulu Maputo Henrique Gibongese a humesa ntsatsiyo wa ku va vana va Msambiki Afrika-Dzonga va lahisa mbilu na va ha yimela ku tsutsumeliwa hi mfumo. Stelio Manyisa.
1: Henrique Gibongese a vula leswaku hi ku hantlana ni ku vuya ka vana va tiko ra hehe a va zami ku lavetela a manongoso lomu Mozambique hikuva matshamela lawa Joni a nga na woho na ye Mozambique a na woho a ni migodi a ni misava ya ku va yi rimeka yi ku fambisiwa ta vurimi ni swin'wana kutani a hlohlotela majaha lavantshwa ngopfungopfu va hlongoliwaka Joni leswaku va lomu tikweni va ti landzela manongoso ya vona nkongometweni ya ku va va nga ha tlheli va xanisi wa hi mpimo wa ku fana ni lowu vonekaka ka masiku lawa ya ugamu Bongesi handleni ka ku va xungameti xiyenge xa ta vurimi a kombi na ku nawu mhaka leyi ya vuyaki ya vupendi vuvatli ni swilo swin'wana leswi ka marito yakwe swi nga ta pfunaka lavantshwa ku va va tikumela a timali hi ku xavisa ni ku endla mintirho ya ku hambanahambana leswaku va tipfuna vuton'wini ra vona ni ku pfuna a miminti ya vona. Bonges ya vule leswaku tiko ra Mozambiki ri funzile hi mikhandlu ya mintirho ku ni matshomba ya migodi ya ha tsumbuliwaka masiku ya ugamu malembe ya ugamu kutani leswi swi ta sindziseka ku va ku ve ni vanhu va tirhaka ka migodi yoleyo ka marito yakwe Bongesi Mozambique kumbe vana va tiko ra hina a va vileli ngopfungopfu ku va va vhakacha hi tindlela ta ku ka nga ri tona va ya Joni hikuva va ta xaniseka ene sweswo a hi swo swi laviwaka hi mfumo.
10: E aqui no nosso país, há condições que um mecânico pode abrir sua oficina, um camponês pode fazer sua machamba. E nós queremos incentivar esses colegas que vêm da África, são esses com o nosso concidadão, nos distritos onde vão, a requerer terra, fazer a produção. Há um dever que os sul-africanos um dia podem voltar para aqui. Temos que ter a nossa criatividade de que nós, ali não nos querem, vamos fazer aqui na nossa terra. Vamos evoluir, desenvolver a nossa província, sobretudo, desenvolver o nosso país. Moçambique tem terras aráveis, como a África do Sul tem. Agora já me descobriram petróleo, já me descobriram gás. Aquilo que vão lá procurar, aqui também estamos a ter. Então, vamos ter paciência, vamos usar essas mãos de obra para desenvolver o nosso país, para evitarmos passarmos a esses maus bocados que estamos a passar.
11: Marito ya mkombisi wa mfumo ashifunza nkulu Maputo Eric Jibongesi loko avulavula hi mikhandlo ya mintirho lomu tikweni ra hen leyi nga endliwaka hi lavantshwa va hlongoliwaka Joni akuva va tipfuna vona mindyangu ya vona leswaku va nga ha phindi va hundza eka nxanisa leyi endliwaka lahana Joni avukhinyavezi byi endliwaka hi vana va tiko ra Afrika du Sul na byi endleliwa vana va matiko man'wana tikonkulu Afrika van'wana ka vona anga vana va hina va Mosambiki. Bonjesi a vulavula marito lawa musumbuluku lowu ku fambeni ka mintirho ya ku tlangela siku ra malwandle hi xiyimo xa matiko ya misava.
3: Vatshami va Bayero Santa Isabel Mumemo ni mabayero ya Vunzamani va vilela ku yakeliwa xibedhlele xa ku tsutsumela timbabwe anga Banco de Socorro. Veronica Sidomu.
4: Tani ku vula ka vona hikolaka ku pfumaleka ka mintirho ya Banco de Socorro. Loko va tikeliwa hi mavabyi va sindziseka ku famba mimpfhuka ya ku leha a ko va kuma mintirho ya vudayi. I xikombelo va xi vekeke ka murhangeli wa xifundzankulu Maputo karhi a nga pfuxela xibedhlele lexiyana a ku va ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ni matenderela ya timbabyi.
12: Angelina Sebastian Shanguli swa swi hisizi porque a timhaka ta ku pfumala Banco de Socorro mani i tikulu swinene hi kombela Banco de Socorro hi ku kahlula ya kombela Banco de Socorro
13: ndzina ka rimani mutini
14: anti swa ku endeka yini u nga buya vhela u ta tshama to dudia u tshama u tshama u tshama anti lomo ka madozi 13 14 15 na vakhwivicana vona va ti xurhela va gava va ti sekelekela va gama va ku non te incomprimido ne prastamol non te a prastamol a xinkwama leswaku chela makini a swa ha li kona hi jibekeliwa hi xipapelana maji hina hi lumu a Santa Isabel no hospital ja maji leswi ni tsakelaka swona la hospital xa Santa Isabel ala wa ya hina va ku va gwa mako hambiloko ku dya ya novhimesi te dyala kwa nyana ya ku hanyisa kumbe ntlongwani kumbe ntswini non te
4: kameni wa kona governador Manuel Tul a tshembisi leswaku a ta yangula hi ku hetiseka a ku vilela loko
15: xitiremi nerini com governo agora estamos aqui estamos a visitar de facto uma das preocupações que nos foi apresentada aqui tem a ver com a questão de Banco de Socorro. Não temos Banco de Socorro aqui. E no período da noite tem um problema sério. Também, como estão a dizer, é um bairro que está a crescer de forma muito rápida. Há mais pessoas, há mais jovens que estão a vir construir aqui. Precisamos de resolver com urgência a questão do Banco de Socorro.
4: Murangelo Achifunzankulu Maputo Manuel Tuli Nintiri Loulansi Waka enkongometeni na ku va ku vekiwa Banco de Socorro a xibedhlele xa Santa Isabel a lokalidade la Mixafuteni a xifundzeni xa Marakweni.
3: Vanhu vambirhi va luzile vutomi emugangeni wa Nghodloza munisipi wa ka Matsolo hi ku duvulana mpundzu wa wavuntlhanu hundzeke. N'winyi wa muti a hlaseliwa ni nsilavoya a yi hlasela. Ku tlula 115 wa makume ni rin'we ya vana va Msambiki tolo va fikile tikweni hi ku vuya hinkwankwanana kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga. Leti ti humule tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha 8 ka Juni wa lembe ra 2026 nhlavutelo nga va mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu ri pelile.
2: Me yingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.

0: Kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
1: U nga bali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
0: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
1: Va ta phakiwa xikolweni bava. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
0: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
0: Mamana, mamana, a ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka avatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

madzungula ya vusiku ha emissor provincial de Maputo muhlayi Natalio Libombo Mozambique na Italia va vilela ku pfuxeta ni ku tiyisa ntirhisano ku swiyenge swa ta swigotso ni magezi swiyenge swi voniwaka swa nga ntikelo ku hluvukiseni ka vukosi bya tiko bya Mozambique. Mapimo lawa ma kombisiwe musumbuluko lweyi dorobeni bya Maputo hi holobye wa ta ntleketlo João Matlombe xikan'we ni mukombisi wa le Italia eMozambique Gabriel Anis u fambeni ka nhlengeletana ya ta machapu xikazi ka matiko hamabibi. Matlombe a hlaye leswaku matiko hamabibi ma navela swinene ya ku va ma tirhisana leswaku ku kumiwa humelelo wukulu ka ta vukosi. Holobye nkati wa ta ntirho Jeni Ronia Sound Social Yvette Yalani a zhangela ntlawa wa Mozambique wu kongomaka ku ya kumeka ka nhlengeletana yikulu ya ntirho yi hambiwaka doropeni bya le Genebra tikweni bya Suwisa. Nhlengeletana hi yelana ni ku ya dokadokisana hi ta ku fanana xikazi ka ntirho ku tumbuluka ka vutivi bya michini ya ximanguvana lawa ni switirho swa kone. Kuswoni Mozambique a navela leswaku ku tlakuka ka vutivi bya thekinolojiya ulondzisa ku kumiwa ka mintirho ya mavoko ngopfu ku lava vantshwa. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo a hlaya leswaku wa seketela swinene mhaka ya ku bindzuliwa ka tinhlampfi lomu mutini swa nga ndlela ya ku va ku tiyisiwa vukumeki bya tone hambiloko ku li nkama wa ku va ku tshimbisiwa vutshivi. Erinki Xibonjensi a le hi ku fuyiwa ka tinhlampfi swi yantxa leswaku ku vumbiwa mintirho hambi ku seketeriwa ku va ku hlomisiwa ku helisiwa ka vusweti mindyangwini. Erinki Xibonjensi, sekretari du Estado wa xifundzankulu Maputo, imfa kanela musumbuluko lweyi ka matsolo ku fambeni ka minkhuvo ya ku tlangela siku bya malwandle makulu. A xifundzankulu tete maphorisa ya tiko ku vugamo bya vhiki ma khome gidi ni mazana mabiji wa malitru ya maphalafeni ya mimova ku madumba nenge ya ku hambanahambana ya luwa na muganga wa tiko. Feliciano da Gamara, munyikeli wa madzungula ya le vupholiseni ya tete a le phalafeni lebyo, hi fa byi nga humi ntsena ku mabomba ya vuxavisi bya drone kambe hi fa byi huma na kone hi ku mimbangu yi nga tiviwiki na mili ya vugunyato. Nangweso maphorisa ma hlaya leswaku ma navela ku va ma kuma mbangu lowu maphalafeni lawa ma humaka kone a ku va ku londzisiwa milawu ya vuxavisi bya switirho leswi swa mimovha. Tinhla byi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku va vubidi byi xaka doropa bya tete ku hisa ku ta chika ku tlhasa ka 30 yungi ra centigrados ku landzela Nampula na Pemba 30, Beira na Inyambane 28, Kelimane 27, Maputo nchayinchayi na Vilankulu 26, Lechinga na Ximoyo ava 24 graus centigrados. Vayingiseti va zhandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi hlasiseli madzungula ya lowu nkama ha yimisor provincial de Maputo. Mawaku loko ma n'wi hlaseli ha hombe.

0: Oya oya kunene khaka ile ka xitiko xa dzongeni nyamuhla 21 kasike 8 ka junho wa 2026 ile ka 21 horas na 11 minutos je ka ta switichi swa zwa maputu gaza na yinyambane swa nyengetimo ka tiko hiya zamba Veronica Sidumu kuvata hi tlhasisela tinhlakumhaka ta ka vumba madzungu la ya siku ra namuhla Veronica dzipelile.
1: Lipelile mwintetlwa ranseka ka wa imsor provincial di Maputo Gaza na Inyamban mfumo wa xifundzankulu Maputo utsetsiya vana va tiko va tlheleleke makaya hikola ka tihanyi va endleliwa ka tikweni la Afrika-Dzonga a ku ave ni kurhula ni ku langutela mayelana ni ku xiva ka vona va va tiyisela mahlweni vutomi bya vona lomu tikweni. Swirho swa bandlela Frelimo xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwa ka Manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene ma nga ta pfunaka ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. Tatana mun'we a luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza a munisipi wa Kamatsolo. Xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Inyambani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta ti entelelaka ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha. Vana na hina muyingiseti hi nyimela wena.
0: Hi khani hi tlangelile kunene kutani ke hi ta fambisa xileswi. Hi 21 horas na 30 minutos zi hi ta va hi kuma ankatsakanyo wa madzungu lalawo kasi ntshokovetelo wa wone loko ku ba nsimbi ya 22 horas hi kuma madzungu la hi nkatsakanyo hi suka kholano hi ya kuma Seguranza Rodoviaria na Alberto Langa tshaka swoswo hi 22 horas na 30 minutos zi kuma reportage in foco kutani hi londzisa vunanga ku ya tlhasela ya ka nsimbi ya 23 horas na 30 minutos lano hi ta va hi kuma a ultimo jornal Natalia Ulibombo haleno ke na mirandolini matimbe hala ya mchinini vangwe hlunya lavo yingiseti lebyinene ku mintizo le ya emisor provincial di Maputo wa Radio Mosambiki na muhla ehe heleka musumbuluko mintizo le mihashiwa na hisukela a xifundza nkulu Maputo haleno nyingitimu katiko hilavela kuva hiya zamba a majalawa ni vanhwanina va kone va ku va va ta hedzimuxa timhaka leti ta jambu. Jambu lwe i jambu stenta kutani a ta ta hibyela leswi a swi voniki a toloka masiku swa ku hayi khona ya khale kwanga na fana ni hinwanyana ha leswi fa swi ncisa swona swi nge swona.

0: Lipeli la Moisette lwa rantsaka ka wa emisor provincial di Maputo Gaza na inyambani mfumo wa xifundza nkulu Maputo utsatsia vana vatiku va tlhelela eka makaya hikola ka tihanyi va endleliweke tikweni la Afrika-Dzonga akwa va veni kurhula ni ku langutela mayelana ni ku xuva ka vona kwa va tiyisela mahlweni vutomi bya vona lomu tikweni. Swirho swa bandla la Frelimo ya xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwa ka Manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene ma nga pfunaka ku vekiseni ka matshamelo manene ka xitshungu. Vanhu vambirhi va luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo. Xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Nyambani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze. Leti tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nongonoko xitiko xa dzongeni wa namuntlha 8 ka Juni wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene. Hi ta sungula mahungu ya hina hi lama sukelaka xifundzankulu Maputo lama vulaka leswaku vana va tiko va sukeke tikweni la Afrika-Dzonga hikwalaho ka tihanyi va endleliweke tona se va kumeka lomu tikweni kusukela sonto leyi. Hi entelelo wa marungula lawa na Domingos Makalani.
1: Vusiku bya sonto leyi ku classiki a ku tlula 160 wa vana va tiko lava va xanisiweke hikwalaho ka xenofobia tikweni bya Afrika. Dusuli ntlawa wu bidzi wa vana va tiko lava u lowu tlhasaka haleni wa tikweni bya Mozambique hikwalaho ka xenofobia hi ta kanela ni lava va tlhasaka ka nkama lowu ka vusiku lebyi. Vito umana u tshama kwini na John?
2: Vito mina xa Ver Tivan a ni tshama Msolbay.
1: Kutani u ya kwini leswi?
2: Ni ya Atrade Fevereiro zona Thanenga.
1: A wu ni malembe mangani na u tshama a John?
2: A John ntshangulo wu tirhela kona hi 2018.
1: Kutani hi nga hi byela hi mpfini leswi swi voneke a ku va u za u pfumela ku buya kaya.
2: Swi hlanye ngopfu se ya se hi sele tiyindlu ku swi vulavula ex a swi ha tshembisi ku jika yasi. Ya.
1: Mpini u swi kotiki ku va u buya naswona?
2: Hala no kuma ku tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hele emintirhweni na van'wana.
1: A wa ha mukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga ka?
2: Ada na ha yanga.
1: Kutani a ni fa hi bula ni mun'we ka muntshwa lweyi a tlhasiki ka vusiku bya sonto leyi a Mozambiki hikwalaho ka ndzelekano wa Rosano Garcia na ako a lava va kongo Nyambani, Maputo, nambi na Gaza xikan'we na South

0: atikarieta muti wakudahu tikariti famba lumigangeni nati nikela gonselelo kutufikela kaubadze igazedzedze akurima lumtimbirisini ta tingu akuhaputela amisini leikulileko ikola kongana avule imili atisuna na tonau titswalelene makunu kama ndaulau ikona kutswalelena ukona atisuna kufana kambe ni kusetela zvitivativana hambe ni kuhalatela mati lamakumeka ku lumuka zvikotela zvifulu hambe ni mapineu zvonkriti matsima yako aubadulege ginga sima misigikwela chingwani uya chipitali lokuzwa ku wahisela
1: para fazer o teste e também fazer o tratamento correto.
0: Kula ulaka Gloria Alfredo na kuhimurangeli wata uda wasati ni usingareli a distrito ya Mabot na kamusele hitirulu umahiwa kulumchikare haka kutinyiwa au banzi gazezeze.
2: Armindo Masingi ni kuvindla mdlega ka shenge shata budaya shifunza nkulu nyambani hikula ka kutlakuka kati maka ta mavabyi ya dzedzedze. Akuba hipfala shenge lexa mahungu hikongoma shifunza nkulu Gaza shilavetelaka tindlela ta kuva kuna byalisiwa kun'we ni ku yantswisiwa ta ntleketlo ka xitshungu hikwala ka makungu ya kuva ku xaviwa swibomba swintshwa. Bonifasi Novela.
3: Iwalaula hema kungula wa mataka na malanziwa ishenge shata wa mwabindu. Intrisanu ni urangili shifunza nkulu Gazara tantleketo ni tkunga. Mangula wa matisuli hi murangili ishi misha shifunza nkulu Gazara tantleketo ni tkunga karo jofisu. Lwe shunge tekeli shaku makungula wa manzini ka kutihinta eka mfumu kuwa kupuliwa atingila tintra etantleketo wa shitsungu. Nzini eka shifunza karo jofisu ashungetile leswaku makungu ya ushava bomba leswi lawa makumbaka ti komponi timbirito kala angarita mfumo leti tinyikiluweke a timfanelo takuva nelitona tingatalandzaka a mintirho ya tleketlo ya xitshungu nzini eka shifunza ngopfu kuya kama balani kama pai ka xikola kwala hambi na masanjena murangeli lwe a tivisile kambe leswaku kukare kulanzwa amintiru ya kuhetelela kuyakiwa eka tichi shumbiri. Leswi shungatawa shi yavela agaj kumbe kushavisa gaji eka memov. Drope ni laka nchenchai ambeni shifunza shali bombo. Ka shubomba leswi shungata shibwaka ya mfumu. Kuvasu na dwalisiwa eta mafambelo ya vanu ni shigozo nzini eka mfumu ya madropa ya dzonga ka shifunza nkulu Gaza.
4: Makuwa na makungulawa ya kuamfumu. Ushava swibomba leswa swikulu leswi vekiwaka lomu ka madoroba yena ma munisipio para swi tleketla a vahanyitiko lava hanyaka emadorobeni. Se a presidente da republica president Chapo sa nyikilile ka maprovinsi hi ku tala ka wona hina la ka Gaza a hi serisebere hikuva swibomba leswi taku ku tala ka swona swi famba hi gaxi i lomu ka provinsa la hina. Se ku ya kuwa tindhawu timbirhi leti nga ta a baxisera kwa gaxi yin'we la dropeni ka cencayi yin'wana leyi 3 February anhungeni se ti le kusuhi ni ku hela hini ku tshemba ku ka tin'hweti leti taku ni hi nawu hi ta ri sebera swibomba leswo famba hi gaxi. A swibomba swa switleke swa tikopolini ta privado i para madistrict ya Zona Nort hi khuluma hi xigubu hi khuluma hi xikwalakwala hi khuluma hi masanjene hi khuluma hi masinjiri ni mabalani.
3: U ta sungula rini?
4: Be a swibomba swa ha le kuteni a koponi lexa swibomba a handle ka tiko se hileswaku ya ha yamukelaku loko se ta hi yamukelile swi ta nghena purki hinkwa maphepha ya koponi se ma tratariwini.
3: I marito ya murhangeli hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza wa xiyenge xa ta ntleketlo ni tikunga karo jofisu na vulavula hi makungu ma landziwaka ndzeni ka ku va ku nghenisiwa swibomba leswikulukumba ku va swi ta na byelisa a ta mafambelo ndzeni ka madoropa hambi ni ka swipfundza.
2: Bonifasi Novela ni makungu ya xifundzankulu Gaza xa ku va ku laveteliwa tindlela ta ku va ku yantswisiwa ta ntleketlo hi ku xaviwa ka xibomba swintshwa hi ku xaviwa ka swibomba swintshwa swi nga ta pfunaka ku tleketleni ka xitshungu ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Hi maincela lawa ma yingiseteliwa rhandzekaka hi gemeta kola nongonoko xitiku xa dzongeni lana hi humeleliseke swaku mfumo wa xifundzankulu Maputo u tsandziya vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka tihanyi va endleliweke tikweni la Afrika-Dzonga a kwa va ve ni kurhula ni ku langutela mayelana ni ku xuva ka

0: bona kwa va yisa mahlweni ni vutomi bya vona lomu tikweni. Swilo swa bandla la Frelimo a xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi ta kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka Manika hi n'hweti ya Agosto, swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo manene lama nga pfunaka a ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. Tatana mun'we a luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza, munisipi wa ka Matsolo. Xiyenge xa ta vudayi xifundzankulu Nyembani xa vindlavindleka hikwalaho ka ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya dzedzedze. Hi amukela ni ku salisaka Veronica Sidumu lwa mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya hataka ya switichi ya swinharhu Emisor Provincial de Maputo, Gaza na Nyembani. La pelile.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharhu ni unhlani 21 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Autoque e 22 horas. Ai, eu comi numa jungula.
2: Maungu ya usiku kanongonoko shitiku shadzongeni. Mfumo wa xifundzankulu Maputo u tsatsia vana va tiko va tlheleleke makaya hikwalaho ka tihanyi va endleliweke tikweni la Afrika-Dzonga a ku vave ni kurhula ni ku langutela mayelano ni ku xuva ka vona va va yisa mahlweni vutomi lomu tikweni. Tanihi ku vula ka vona, mfumo u karhi wu lavetela nhlamulo ka mhaka leyi swin'we ni tiko la Afrika-Dzonga. Hi tlhelo, mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibonjasi ava tsatsile ku va va lavalava ku endla xo karhi lomu tikweni a ku va swi nga sindzisi ku tlhela tikweni leliyana minkarhi hinkwayo va hoxeliwaka hi vana va nga vangani va tiko leliyana. Eric Xibonjasi a vulavula namuntlha ka matsolo fambeni ka ntirho wa ku tlangela siku la maqhivi. Eric Xibonjasi a hlamuxele leswaku tiko la hina li pfunzile swinene a ku va li nga nyikela bindzu lana humelelisaka ngopfu xiyenge xa ta vurimi swa nga lexi vanhu va nga xi landzaka a ku va va tipfuna ha xona. Swirho swa bandla la Frelimo wa xifundzankulu Gaza swi hlawuliweke ku va swi kombisa xifundzankulu lexi ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka manika hi n'hweti ya Agosto swi vula leswaku swi ta teka mahungu ni mavonelo lamanene lama nga ta pfunaka a ku vekiseni ka matshamela manene ka xitshungu. I xitshembiso xi vekiweke vugan'wini bya vhiki fambeni ka nhlengeletano yi landziweke a ku va ku hlawuliwa 150 wa vakombisi va xifundzankulu Gaza ka magovela a dorobeni la Ximoyo. Vanhu lava loko va vulavulaka mintirho ya Radio Mozambique va hlamuxele leswaku yin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta chukiwaka ti yelana ni wansati ni ndlela leyi a nga hlengelaka ha yona a ku hluvukiseni ka tiko. Tatana mun'we a luzi vutomi hikwalaho ka ku duvuliwa emugangeni wa Ngodloza munisipi wa ka Matsolo. Mhaka leyi yi endlekile ndzhaku ka ku tatana lweyi loko a dumeliwile emutini wakwe a yo duvula mun'we ka lava mudumeleke ndzhaku na yena va muduvula a ku a luza vutomi. Vanhu va vangeke mhaka leyi va yo gama va baleka lana maphoyisa ka nkarhi wa sweswi ma nga karhi ma tirha a ku va ku kumiwa vanhu lava tanihi ku vula ka munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmine Yaleite. Vanhu vambirhi va luzi vutomi ya xifundzankulu Nyambani hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti vonekeke ku heleni ka vhiki. Hi entelelo wa marungula lawa na Armindo Masingi.
3: A mhangu yo sangula yi mahakele a dropeni ka vilakulu leyo munhu a nga vi a chayisiwa hi movha. A ya vumbirhi mhangu yi mahakele dropeni ka machichi laho loyi a nga karhi a fambisa movha eya tivhinga ni jibu leyo a dropeni ka machichi. A ku kala ku nga woneki a swikombekiso lomu marhuweni ku tsutsumisa hi tamu movha patsi ni ku chembela movha na vadakwili hi zvona zvinga mahali zvakwa timhangu leti ta timbiri ta mimovha ti susa mihefemulo ya vanhu lava vambirhi. Hunguleki givikinyikwa ka mutirhi ya Radio Mozambique ha Adelto Fumane na ku hi munyiki wa mahungu laha Komando Provincial pe RM
2: Armindo Masingi ni ku luza vutomi ka vanhu vambirhi hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti vonekeke xifundzankulu lexi ku heleni ka vhiki. Xifundzankulu Gaza xi karhi xi lavetela swibomba swintshwa a ku va ku antswisiwa matleketelo ya xitshungu a xifundzankulu lexi. Hi entelelo na Boniface Novela.
4: Hi vulavula hi makungu lawa ma taka na malandziwa hi xiyenge xa ta van'wamabindzu hi ntirhisano ni vurhangeli xifundzankulu Gaza ra ta ntleketlo ni tiqunga. Mahungu lawa ma tisuli hi murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa ta ntleketlo ni tiqunga Karo Jofisu, lwe shungeteke leswa ku makungula wa manzini ka kutihinta eka mfumu kuwa kupuliwa atingela tintswa eta ntleketlo wa xitshungu nzini eka xifundza.
2: Boniface Novela ni makungu ya mfumu wa xifundza nkulu Gaza ya kuwa kulaveteliwa swibomba swintshwa swa ntleketlo a kuwa kuna dzwalisiwa mafambele ya xitshungu ku ya ka tindhawu ta ku hambanahambana. Muyingiseto wo rhandzeka lawa ave mahungu ya usiku ka nongonoko xitiku xa dzongeni.
5: lembele linda tlhelela ndzhaku mani.
6: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
5: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
6: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku, nambi ya khale.
5: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
6: Nambi ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
5: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandziha ka swona.
6: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
5: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
6: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi u ta hanya munyameni amphambarini.

0: vata mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambela manene switaratwini. Tani xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina.
3: Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimo muni wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodriguez Chavani a hetela ni nhlamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. Hai muyingiseni.
4: Swa tsimbisiwa akuva u fambisa movha na u damelili akopu kumbe xigadzana xa byala.
3: U tamela

0: Yalosalamu ngisetiwa kuzandreka wa Radio Msambiki misoro provincial di Maputo Gaza na Inyambani hlamula kusukela kanzelekano wa Resano Garcia leno asifundzeni shalika ngwamba asifundza nkulu Maputo lani ka vusiku dza sontole ku klasiki akukula sendu sesento avana vatiku lava va shanisiweke kola ka xenofobia tikweni dza Afrika dusulinka o bidzi wa vana vatiku lava ulo khlasaka halenwa tikweni dza Msambiki kola ka xenofobia itakanela ni lava va khlasaka kankamalo ka vusiku lebyi vitu umana u tshama kwina John
1: vitu mina xaver tivan a ni tshama Msolbay
0: kutani u ya kwini leswi
1: ni ya a trade fever zona taninga
0: ditu a u ni malembe mangani na u tshama John
1: a John ntshangulo u trela kona hi 2018
0: kutani hi nga hi byela hi ncwini leswi swi voneki a ku va u za u pfumela ku buya kaya
1: swi hlanye ngopfu se ya se hiselele tiyindlu eyi ku swi vulavula exi a swa ha tshembesi ku jeka ya se ya
0: ncwini swi kotiki ku va u buya na swona
1: hala no kuma ku tekeliwa mpahla hi ku swi endleke swilo leswi na hi le mintirhweni na van'wana
0: a wa ha mukanga kaya ve ku byela u va u suka hikwalaho u nga wa yanga kaya
1: a da na ha yanga a na ha yanga
0: ncwini swi saleki kwala
1: a ku salanyana swa mavholovholo ni swa mibedubedu
2: maka ringe za mi hlayise kahle mi fambeke kahle ri fika mukaya
1: a ku suka se para hi ta fika ya hi fambe kahle ya va hi hlayise kahle
0: ncwini leswi u ta ka yentshwa kutani leswi tlhasiki ya Msambiki
1: a ni se swi tiva na mina ya
0: John khanimamba kutani a ni fa hi bula ni mun'we ka muntshwa lweyi a tlhasiki ka vusiku bya sonto leyi a Msambiki hi kola ka ndzelekano wa Resano Garcia na a kongoma a 3 February xifundzeni xa le ka Manyisa xifundzankulu Maputo ka ntlawa lowu ku kumeka a lava va kongomaka a xifundzankulu Inyambani Maputo nambi na Gaza xikan'we na Sofala na Manike ta mahlweni ku va hi yingela mazitu ya lava kumekaka halenu kutani a vituman
3: Diolinda
0: mama na Diolinda u kumeka kwini a John
3: a Cape Town
0: kutani unga hi byela swa ku u ntwini leswi u swi voneke hala
3: yo hlongoli wa timbyini wa ku pfara hi muka makakaya
0: kutani swi sungulise ku munhu leswo
3: hi segunda fera
0: u koti ku teka yini kaya a ku va u buya na swona kaya
3: loko zigira u teka mpahla ni mpahla ni takanaka hinkwayo ni banyera
0: leswi saleke hala hi ntwini
3: sale mbedu mapanele la ku swekela ka woho ni friji ni televizori
0: kutani u pimisa swa ku u nga ha swi kuma leswi saleke
3: swi lahlekile
0: u swi tizelile malembe manyingi
3: malembe yo tlhangana na swi tizela
0: u vona u ni vana va bidzelani a wu va beleke hala kumbe va famba na vona
3: ni fambe na vona ni fambe Mars
0: kutani leswi kongoma kwihi
3: a masiya
0: Sean Khalimambu le ndzudzinene
3: Khalimambu
0: kutani hi ta mahlweni ku va hi bula ni lava kumekaka halenu na va bohe etikweni bya Afrika Tsulu hi ta tshama ku va hi bula ni tatana mun'we tatana hi kombela ku bula na wena kutani a vitumani
4: Manuel
0: unga wa u tshama kwini a John
4: Msolbay
0: kutani leswi kongoma kwini
4: ni ya laka kona Manyisi
0: kutani hi nga hi byela swa ku swi fambisi swi endlisi ku yini a ncweni swi endleke kaya
4: ambe minchumu yinge nga nceka komu ma swi tiva musi xenofobia xi encekela mun'wana na mun'wanyana manje apa autoridade ne bya sulafricano a ku na xi va defenderaka nchumu ku ri ku minchumu leswi va swi tivaka i tambe vanhu va Msambiki va famba hala ku hlupheka ne porque a governa hi nchumu ntan loko tlhasala no governinga governa South Africa ninga hi nchumu no lavana komupa motimanda akuna nchumu nga xenjaka porque vanhu vanyenge vari valuzekaliwe nditi feti mina mikhanela ka lwe no weki ni luzekeliwile manje just doing this man controller vanhu lava nisule swi nga sungula dzihona ra kwazi vintuma hora va ni lingarela ndzi nga ni tlela durant totutiya dia 29 lingarela consulado epa claro ka va hlolanga va hantle va boya va tlhasa va tlhasi kwazi ra maonzi tali mazamenxi manxi consulado ti zile nga tiza kona a ni nge yi soni manje epa governo south african disculpa não sei se já está tinha mas não governo nada já era isso
0: kutani ka ni vanyingi va saleke kwala
4: ya va kona va nga sala ne manje mun'wana va ta buya próxima semana va ta buya manje va nga buyisiwi hi governo va ta buya hi transport dza vona so hi lava kuva va dya ku vona swa ku ti ni chekela
0: ku ni mapurazi lawa va nyikiweke va vana va tiko.

0: nakona kwinhlekeni kuzama ukuyisishile leswi
1: a siniyani helwili swa bongo mitakwe biwili akuza hiwuya mara xiwono a HD vona le vaola swa xiwono xa hina vale hi vatekela mutiro ene hi fika liyani hi yakati yindlu tlhe valugarisela vo venyu vatiko se exi mihiku wo kami a ni nga ha lavi ku na ha tlhele ndzhaku a ni kombe ku fumo wa la kaya wo hi zame mutirho hi va ku a hi ya nga xikolweni ya hi ku hiza hi ya huma leyi a hi ku famba hi ku rhandza ka hina u fambe swaku hlupheka hi ku hi famba hi phanda ni kole kambe leswi ngaku hi ha phanda swo a hi swi wonange van'wani vo ganya ku ya fa van'wani u ganya ku ya limala hina va ku hi yo tikeliwa muchomu ntsena hi right swa yantswa hikuva makwenu vanyingi va nga limala a lava ku fa vona a va talanga ntamu mara lava nga limala hi va taleni
2: a lava nga limala va kwihi
1: a vambirhi va ku a hina vo kolomo a xibombeni podi wun'wana na hi kola layinini
0: vanyingi valava musambekana va nga sala ko seo
1: a la hi nga hi kona podi va hi vanyingi maxi a lomu na va hi fihliko a va hi kona a va hi kona so ku ni van'wani va ku a va tsutsumile va ya ka tibayiro tin'wani ta ku a swi nga endleki leswiyani se hi lava gama ku va uyetela ku va twa swa ku hatikiwa hi uya kaya
0: a wu rhangeli hi tlhela maphoyisa hala joni la miseketela mi pfuna
1: va va ku hi pfuna swo suka ku se na hi koti ku hi tilwela hi ku swilo swiya swi sungule hi sexe ta kona hi onzora ku lwiwa vanhu va za va uyeta emitirhweni hi ta ku ni wusiku la ko hi laha ku nga lwiwa la ugamu la ko lizilixa munhu a nga hi tlelanga na ka ha lwiwa kumeka swa ku ni mixu lixa un'wana na un'wana se ya teka bak la yehe a huma a famba hi vo swa ku hi hingisa hi lwana hi li hoxele vatsongo na hina hi huma hi kota ku yini hi famba loko wa ku hi famba vo sava hi setela ndhawu leyi na hi tshamaka yona
2: u ni malembe mangani na wu tshama ku hala kambe na wu tisa
1: ni sungule ku tirha leni yani dojimelizanov
2: swona kan mam hi nge le mazito ya vana va tiko lava va tlheleleki makaya hi sondo leyi na va kongomaka swifundzankulu swa ku hambanahambana maputu gaza na inyembani sofala na manika i ntlawa wa wubidri wa vana va tiko ntshaku ka lowa kusuhi swinene na 600 wa voni i 169 wa vana va tiko lava va tlhasiki hi sondo leyi haleno ka ndzelekani wa Risano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu maputu i ku hinkwaswo kusukela a Risano Garcia na ni kongoma mintirho ya radio mosambiki lani ku kaneleki domingo ximakala ni alo selini.